chanda musamba kasiri sasa tufamu mwefe radio simba mpenogoma yedembe Davi Lutalo naka imba mali woge vule dachika kuminabirizo ka atokole sawaye kuminabire zaba chagoru na kuoru walero. Oh my god, it's a beautiful one. Ate oyina okumanya bannanga obaka obuli mu luyimba sikuwuliriza buwuliriza ndongo kakati golyanga weyita wakabibiki munnanga ebyo byokola baabikola akola dda waliwo abalibikola waliwo ababikola eyo kifo kyolimu mulimu eyakirimu mulimu alikiddamu mulimu eyakibeeramu kakati mwana wa mama oyina kubeera mukakamu just be humble okitegeera bangi tubalaba bajjajjaffe abo betulaba n'enkanyanya nabo baaliko n'ensusunga ntonnyo nga tebalabika bulungi nga tebagwako na mu kizigo adi gwa mazo gwa muzigo gwa ndo gwe mese ari kata otandiso duulira aba amanyongero bazi kusako gwe zuko genuwe mkengo nonya sente zuko genenga mnange oyiribe kubanga mnange akadako koyonona tekagenda kuma una te kubanga mnange speed esaduka kusupidi ya iliri obude ubabu akacha ate mnange baba simanyi michiwe nga ate bugenze kakati ondo kanga mnange ate webelera mu norabika nti munange akadde okakwasaganya ogenda kakwasaganya otya fanyo kubikwata ko lunaku nga lutandise abantu balemererwa lunaku lwa kuba nti bannange olondoola ebitakwata ko gundi yalidde kijje ekiro namuulidde bayomba olita kubuulidde tobuuza kyebata kubuulidde tobuuza nti neiba nga nawulidde ewammwe amaseppiki gakubagana simanyi mwalwanye ebyo bigenda kuyamba mu bulamu obwensi eno obumaleko nga toyina nnyo stress naye nebyo batakugambye agala obuuze wamma wafumbiddwa wamma banawulidde kino lwekiti linda omuntu yennyini akwegambire okitegedde nemmwe mwennyini mwestressinga nooza bannange buli wemberawo entunuusi zinkuba bannanga omutima gumyasa lwaki teguukumyase nga kwegamba olondoola ebitakwatako fa nnyo ku bizinensi yo okusinga ofa ku byabalala omudala gw'ennyaanya ago guliawo guvunda munnanga ate ofudde ku za munno mama namu ezizonga zengedde ziggwawo naye nga teggwa ekiseera kyo kyonna kivunze kale no munnanga wonaayiga okufa ku bikwatako ensi egenda kulabika nga munnange ekwanguyira nekonaalemezaamu bw'oti badde mulimu abantu abalemezaamu ne weetamwa olina akulemezaamu n'ogamba bannange yakikyo

0: yabini kakusigiri
1: sawa ya kufunula bye walose museka loterawo mumambie saze kujabini kakusigiri.
2: Okay, man pula kwi ya seka loterayo. Muli mwaba madeba jimisinga. Yanga madange. Nienga man pula kwi njiwele zanyo Alex Chitonsa. CEO DT Solan. CCTV kameraze. Okweto ula Uganda. Na gobo ni kayungo. Gobo ni busoba. Badange everywhere. Ya vechi hindi kumwalo. Osimanyi. No treater wano chengera. Tugeze yo. Edwero. Buli wamu uola vechipande cha DT Solan. CCTV kameraze. Mundange na bikanga. Ochami na mwami Chitonsa. Alex Obaka mbufunye oliawo ne Karo Bandange, thank you so much okumpereza kububaka obwa birthday nenga mnanga bali kumatabi gonage nja ulo nyongera okubabu uzako Bandange wabono nyabia sora kwa wosanga chipande cha diti sora chama buchami ochege dechintu echo nenge tabi yekulu lili wanonasa na wakulina na beso tela oita yoko nulemikanti Mnange ate weya gale ochege dechintu echo nenga maliporo kuya sekalo tela mwana wa mama ya kugambiechi katuso kanoka weleza jaja semeno wa maliporo kwe wakwa sekalote na yitimera mviri sima nyo walota no kulota ya jana imama kata na weka kuweleza chechili woka nsuvide mwazuku sebulonji owayi
3: mtoro
2: wanji
3: mwale kutuweza
2: uchechili wo
3: wano mlangira chingu kwenjiri baati ya chingu ndika sawa
2: ye baba
3: karibine magenza nendo chechili woto
2: aha
3: mama haba nangampi chirangamba jangu shimendi kutuwa kwa nangampi kundi na kumbao
2: mama haba na ya gambi hatia
3: ngambi tena nyama jamu tine kutifara ne tena ngambi
2: mama aba nali kuchieyo
3: ari kuchieyo
2: wamrabye mu kiroto kakati owaye yatogenze nga sina kubulira bandage sagala nyo muntu nga sina kubulira mani polo kwi kakati mundanga cha kiroto cha mama wa bana nga gamba mukwano ndi kuchisawe jango nnone Ayaba chale bagende bulaye yo bachuka chuka muko simanyi na yongera nyo kwesa bidako yadi banga yafuna yo chiseka da ma wa wa wa wo alo owaye
4: ntongo wango mluni
2: wanji kabite baby
4: ale chada kwe kwagala
2: bananga chipenzi nange kwagala nyo banyo no
4: ulu salongo bayanje wena chipenzi nakwete
2: bananga salongo how are you
4: Jiburu, na yu maiti ya njika sisawa zinu.
2: Hasi mani.
4: Njiselu, saiki zelu, wero.
2: Banange, ngoo jiriba.
4: Na kutokele, pasayo mayanga ya anga.
2: Ngoo labye.
4: Mwana wa feturiye no tuye ya banange tuyiribye nese.
2: Kakasoko ndire mwawo, mani poro kuya sekalote na ya kulimbye chechiro.
4: Nalo seno. Nga, ntani sokuwa sente zange. Nga zino saka nda na wabula nga ntani sokuwa sente
2: Ngote Salongo Salongo
4: Wazi
2: Oja kulimo saga
4: Oji huwa Natongo
2: Ola mota ni solota ngo inakuma kesente
4: Sebu
2: Salongo
4: Bentongo wango mlungu
2: Wanji
4: Zikirizasi mileka batuze bene uwe
2: Babidi boka Babidi boka
4: Mbaga la nyo mwato abena kutesti
2: Hmm.
4: Ena kuzomwezi kumina pili.
2: Katisaro nga. Oisa wabichi. Azobo. Nangamba obulango soko jewa no. Kati atena kuzomwezi kumina pili zibadechi. Tulimu seka lotera. Ngombuli na che walose. Inchi kufunu lide. Katisaro ngobota andise kurota buma bukuba senti. Kwata yini. Oja kulimo saga. Obagula bajita chapa mbogo. Banye mkumbi ya chapa mbogo ngu munyeyo. Ya kudao. Halo.
5: Mwana mami.
2: Wanji.
5: Wango iti walai walai.
2: Walai walai.
5: Usonye mpeza ya mganda wange.
2: E baba.
5: Amani ya nsefa walai walai. Hine nukone wanto ni. Ndiyo na wago. Oo chari wa hadis. Mwana kati. Mwana kati. Mwana
2: kati.
5: Mwana kati. Mwana kati. Mwana kati.
2: Mwana
5: kati. Mwana kati. Mwana kati. Mwana kati. Mwana kati. Mwana kati. Mwana Naleba majira ili ya abana. Gabagaba tuwana kipi ya naleba gana lewa kutaya uliko na avange. Gabagaba kute atikoza wa angapatu ya air military inge jange. Gena kumaji gena kwati wa kumaji ya abana. Gabagaba kute.
2: Banaki.
5: Ngana pato te yegeni za kumaji. Ngevude ya kukukamu mwageza kukukata abashi.
2: Olidamu chikanga buwa. Adi, walai walai, chochikanga buwa kakati siya kwa baa kufumula muko, kakati vuliwogwa woboti, ulabida darange moto kwa zivu gira na kumazi. Neezo walai walai, nkubuli deko, kwa hata bu mkene munano, busibaba na mchiwato nawe mwesibe mnywede, tewali agenda kudamu kukwatako. Shia, nga ei, bandangi, hata tunadawo, kanda bona asemba ya mbuli de echi, ya mani pola kuyo mtuwego ya mugambi echi. Wanji.
0: Wevale kuweleza.
2: Wevale kuwela ku.
0: Bana muvende kwetu lite tuvako.
2: Alhamdulila.
0: Nevana chitombwe chivuge chipari mchikondo cha masanyaza ya takaruali luka government.
2: Aka choko mbuye vye walose. Evyo jambiga mbomu baka wu.
0: Kuhome na matama avili mutonzu wa feya. Sala honga mba chitombwe district ya muvende.
2: Hey.
0: Kakati nalose nani naka nyuke nkute naka govye neka kuata. Atene sanyuka nyonga akakute nenga kavate tekatuka na kagovye neka kwa tamangu.
2: Wakalideo ba just wakalunzi.
0: Saa kalide na kakute bukwa.
2: Ugenda kuwasa.
0: Atenga nina.
2: O inayo muto bere tutu. Sha. O mwera bidu. Mbana atumange mbune na chika satu wakwele saye kumirabile za machiago unakuruwa leno akade kaina spidi jekanzi nusamba dendu wanungandabo msajja Richard Sentayi ngansazeko ngangambo waye nto ngurozo obude obubo tebuwe deko angene ngamba munanga tengandira wa nga Richard Sentayi atu singuli simati nyu.
6: Salamu alaikum.
2: Walaikum salamu alamatulahi wa barakatu.
6: Mugama mtia.
2: Ne ya gala.
6: Kulaba.
2: Yei.
6: Kulaba.
2: Tunachimanya.
6: Kulengira.
2: Lero ndi mazali bwa.
6: Kati olwe meka.
2: Yenda kunjira mazi.
6: Emeke mitufu.
2: Wanji elinyo linuma. What's his other center?
6: Sina tabu.
2: Oli bulungi.
6: Ndi bulungi.
2: Kakati mbadde manyi mbere yo neso maso makubi ntwe byenja one kula ku research. Research ara gaba sajja manyi ge sajja gakende demba sajja. Chichi.
6: Kale engeri je sigwa mutulu beryo. Kendo woza David bichuse omanyitu ino uzimu ntonge naku zino ebintu ebikolere bino abantu ebe katankira ate nino mkugwe ya ngamba musumba kwenjogero musumba bo
2: mutegera
6: musumba ya ngamba ntisonge yetaga just kuwa birowozo kujja ku birowozo like mutera likirira
2: okuliriza
6: wobote kesa mu nkola
2: yes,
6: musumba ya ngamba Eva de stress nga yona na biteke bay. Concentration ebere ku chokola. Oshitegeya. So ndoza ne birozo binzo kubanga nayo bivira ke mbere.
2: Sajja mu muyitiride nyo kubanga amanyi masonde sonde ne chibira ko kubera.
6: Ebyo kuba bingi.
7: Mutino kwenzo kuhiranga kwanja uro Londa products za Nilo Agro Checha mache tuwe nyumiriza mumu Uganda Eri guwa musubuzi na wasika Lolex Kolira abantu ebintu ebyo mutindo Ati guwa wawaka Kolira abantu ebintu ebirunji Bobo tegeka chapati ngonvu Erezi woma ngokosa Nile wheat flour Obango fumbe mede ya waka Ngokosa Nile cooking oil Oboro onzo mutindo Oburunji Obupia Nomu wendo ugusani la mubuli mede Genda kusupamaketi obeduka Eri kulio kumpi nawe wetu alile Nile Agro ofune mwobu omino mutindo gwenja uro Nile Agro twe wayo kulabirira no kulisa Uganda no mutindo
8: Katu kwa nduli le start time zi sola S130 Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka No kuleba TV Start time zi sola S130 Ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo Chaji ngo kumare sawa biri Obina masanyalaze misana nechiro Onyumirwe TV Amatara Kusano kuchaji inge simu Etulijane TV size asatu mubiri Satellite dish Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi Eje nyongeza Kusmart yoba special buke Umulichano za abana, obuza nyo. Kwa sani rejize mepile jisinga ya amanyi, okwetololensi yo na. Wefu indi start time uzi sola S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, oru osa sude, nkumisatu mwiribili moliru naku.
9: Start time solar, power your life.
10: Ama uli remu bufunze, gagano ku Radio Simba.

Edakiika yino eryemu yokka yeeyise ku ssaawa 12 ez'okumakya. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Ssentayi. Abakulembeze mu kibiina ky'ebyobufuzi People's Front for Freedom PFF nabo balangiridde nga bagamba nti balina enteekateeka y'okutambula okw'emirembe okwolekera yaffeesi ya ssaabalamuzi w'eggwanga lino babeeka ekiwandiiko kye bamukwanga nga bino byonna we bijjidde nga bannansi b'eggwanga erya Kenya batandise okwekumamu ogutaaka nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye gatako ne bannabyabufuzi abalala. Kakati gavumenti egamba nti eyina essuubi eritagambika nti enkyukakyuka ze yakoze mu ngeri ey'okufuna ebirayona ebikwata ku bantu balina okuba nga bagiwaako oba okuwa omusolo ey'okuddira nniini ebeere ng'esikira ttiini. Ttiini no enteekateeka eno yakuvaamu ebibala era ebayambire ddala. Ate bo abakungu okuva mu kisaawe eky'ebyobulamu mu Rwenzori eyo gatako ne mutundutundu eri etteeso bano nabo gye buyise bakyaliddeko abantu ab'omu bukama obwatoolo eyo okukungubaga nabo oluvannyuma lw'okukisa omukono okwa abadde omukama ow'obukama obwatoolo oyo Nyimba Kabamba Iguru Lukidio owookuna. Ate yali minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyemirimu n'entambula mu muso ekyeru naye yaliko ekibinja kye yakulembeddemu eky'abalwanyi abeeyambisanga obusaale mu biseera eby'edda kuva mu kitundu ekyetteese eyo nabo ne bassa kimu nga nkuyege mu kaweefube ow'okulabanga bawagira ne ssekuwagira enteekateeka ey'omuduumizi w'eggye ery'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba okwesimbawo ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga mu kisanja ekijja 2023. Kati eddakiika zino ziweze 3 eziyise ku 12 ez'okumakya ogw'owulidde gabadde mu bufunze mu bulambulukufu galindirire ku ssaawa emu ey'okumakya binsanga wano naye egobye.

0: Ano, gova ova wano. Enjiri enongo seme ya binsanga wano. Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku vebi ya maulire.
1: Niyo lwalele mbude mchitabu cha febi anange chitukufu. Gigamba, bandange bidi wano kegamba vitegera mtegezi na yate muna ebintu bichuka. Nomusajiga baita mpozi, yari ifu makawe mpesa utempika ziwe bashiri. Yaze ku radio rufanyolo emiaka juwe ya dala mpozi mukaga. Ngakola kubiti fama usama mkaga muna ewa wakola. Mbile mali ndio muli na muna ya kome omu sike na gama mtile wame wawo. Na ina na isi TV sima ina radio ya jiko zobabi ya koma wa. Na eka fetu muli ndio fetu sa niso mula ba kome omu sike na bala bali babude ne music nga bakude. Na mwe mkome otu kubo omu siki vandango omu siki kwa fekuli buvi nyo mama nyap.
2: Kale no msajyo yo yebale kudda kuwesa mulimu gwa mawulire kitiibwa nammwe abava ku bubaka byabatabukako muddeyo gye mwali muleme kwesibasiba mu bintu ebimutasobola sagala kukyesibako nnyo ekyo katugende butereevu ku nsonga y'okulambula ku muguta nga twegatamu nga kwaya nga tugamba.

0: pleasures of serving Uganda.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere ya waka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
2: Abalimi gana amasanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomulembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumira akasanja. Emeruka bulungi egeja atenge sibira ddala bulungi okuva mu company ya Stackers. Atemu abalimi benyanya. Temutanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya 9065 F1. Nayo bajirina. Egeja nyo atenge ebala bulungi ddala. Ngetika kebibala ebiri wakati we 10 ne 11. Atano kuchikolo chimu kweyeta gensigo zino genda ku ofisi zabwe ezangibwe wankolo kuko nga wakava mu bitala bya kabusu ku standard building owo kuira kuzira musanva mukaga mukaga atano mobili ngaga mutano chiende mukaga
3: Yakubu, olina bumeka kutunze nemire eno kati
4: obulimi obukoye
3: buli bwensimba emboga zibaluka tezizimba akasanja kazitigomya epa atwala ebbanga ddene ate bwakulaba mutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu
4: ensigo zosiga we wali obuzibu siga Procter Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nnya munda

0: biserango na kumiwa liri kupolisi bukasa madamu kwa nikubiliza muna ya bashala wame kuingiza nga bana babwe
1: chivinyo chivinyo bashala watavuka muna abami ati nochitu ichizi unochitu sa kumwana kasule machinde
2: madamu koni nanyini tutu wa matobu tawebali kuweleza guanga nzo kasule wechibilizi bamu nani kandi machinde lukuli kubucha madamu koni guli ya inasobo dokusa kila liyabade wano machinde madamu koni ye mvubuka ye abadde ye itanti wa amanyi yati wali tusobola mmukwa atako ngera wakusangana obera misana madamu koni asobola okujja ke bibyo nakuleta nabyo ne madamu koni je byagweredde baina je babadde babye je bali babye tv ne bigenderwako byonna madamu koni abantu ne basobola okubakwata abantu abatamanyikibwa madamu koni we bakwata abavubu omuvubuko ono banene badduka erono we bamukwata abatuuze ndoza ne bamukubamu amafuta matu tagayise matu ne mukamwa madamu koni ne bamugamba agende ne bintu bya tv byonna bye yali abbe ne babimulekera ya madamu koni tewaita naku nyingi madamu koni omuvubuka ono olubuto ne lutandika okumuluma nga luzimba era ne bamuddusa mu ddwaliro asobole ofuna obujjanjabi madamu koni omuvubuka ono teyasobola kuwona olwa mafuta ndoza amanji ge bamukuba mu mubiri
1: kibinyo okutwalira amateeka mu ngalo omuvubuka yafudde gegali side eyo kati kansala muwa yakatuwa gali enaje
3: koni webale kuweleza no kansala muwa enaje mbaka kati koni egulirire nakufunide akawungezi kegulo no liri omukyala nga bano ba ku mizigo yatumiye omwana wa munne ku dduuka sawa nge mwao kana ka myaka 5 kati wali akaduuka si wala nnyo okuva ne webasula naye ngo inamu okusala mu ekkubo kati munnange waguru gye wavudde owa booda ebaddaladde ekotaala akaana kano mukusala ekkubo owa booda nagenda n'akatomera n'akamenya okuguru owa booda ye yasituseewo sipiidi n'adduka era tebasobodde mmutegeera kati ono omukyala eyatumye omwana wa munne bwe yategedde nti bamutomedde abantu bakuŋŋaanye bamumenya okuguru naye ne yeemulula n'adduka era kakati maama we ali mu kumunoonya ajja jjanjaba omwana we kuba bamututte mu ddwaliro ng'oguru kumenyese nga ino n'ebintu ebirala byafunye naye ate oli eyamutumye ye yadduse teyasobodde kubeerawo kuyimirira na maama wa mwana ono ate nga ye yabadde amutumye
1: okay weebale nnyo weebali eddala ago gali eyo kuguna omulembe abaana b'abaneiba tebakyabatuma nnyo oyinza okufuna ebizibu nkyaleeta amawulire nga lina ate mu bungi tovaawo

0: Sikito kawa mwise salongo siraje kuruwagola simba kuoli edachika ziri kumye zula yokuwele sawa etane zencha ulo na kuoluwalero nange na nyini tutukoni narugwa ncha kuwaga fambitundu webie nja ulo nina semu wemba alikucho kutaso katuwe na te agali yeyo semu wemba gali wa agali yeyo ok tu agalo tuwe agali saidi
1: mchala koni webali nyabo kela tuweleza ona samu wemba kutokutaso nina mwelega mnundi ebili egulile elisoka abatuze beka nyanya chitambu za zoni bambi bagwamu echikangawa ati walu mutuze munawe zari sawa kumi nabili nga zike na mkumi nabili shtundu mutuze munawe ya babulonji awaka agende agule eventu kudoka bambi yali adabulonji awaka na itakutabili omuti etabili omuti ili minyeka ili mkuba era na firao era omugenzi ya ziki wa kunaku olomukaga ili kubijari ya wajajave emitiana seka nyini sawa zari sawa kumi ezaka ungezi ate egule dela mchala koni abatuze era bekanya koma mboga bami nao bagwamu ekikanga wa walo mutuze munawe yakera bulungi okwambaza bulungi abana bagende wali ku CEO ku kanisa City John bagende basabeko ando bambi ati HMB omwana ono naba mu service agende agule IC era omwana ono yali atambula bulungi mpola mpola ku kubo bambi HMB emotoka gyava teri amanyiyo era emotoka bemutemera era nafirawo era omugenzi yazikiddwa onaku olwajjo eri egomba radio simba nsegale semuwemba
0: kuchokota so webale nyo webalire ddala olwa mawulira ago kayonge na kwaya ogambo tya engineer mutasa ashrafu meme webale kanika motoka za ba customer nchaleta mawulire kanzije.

0: Ano kushenda mumusamba kasatu femfe radio simbe mpolo gome ye dembe kakebele wa muise big size bebe kula. Anaenze nchakuwa maulira gafamu bitundu ebyenja ulo nine guli lokuwe wa Alan. Alan ni gali wa gali joli.
1: Madame Colin wewale kuweleza anze Alan ya chikube. Maulira gali eno gego musamize ya kubidoburo kumuta kobus. Ngatiga ambivu anti aludenga akuba abantu ebigumba. Kota deno kuba wobutwa. Era lwaderumu batuza okwekalakasa ne bayingira mu nyumba imwe basanze ekisaraganda ky'obutwa. Era kwe kumukakkanako ne bamukuba era poliisi eyamutaasiza.
0: Okay. Webale nyo mama Betty oba mama Gifty agali ewamugali.
2: Madamu Koni newale kuweereza. Nze mama Betty abanji gwamanyinga mukyala kalibale gambwa mu kikomera kya mama Lujja. Zamawele genja galo kukua gawa deo gulo tuwa wadeke yo mkuzika nienga bate rio ya kuruwani la mele wantubaye kubide mele katono veje mwe vienda kubaba mwa genze nesati vaze yuliza kumigongo.
0: Ok, mele yorumbe oba chichiba nange mele yorumbe yogendo kuraba nga abantu bavuga na mafuta na naafu kwa kufaa neji ndi agenda alie mele yorumbe mele yorumbe inga toke na mchere na nyama omuntu ya sobo lokuwe gulida boboli na mwaka senteko. Anyway, kankutuare wasudaisi muna mwogola
3: atuwa gali mwogola kweza guanga nobu gana zemu na mwogola sudaisi ndi na kondole utakuleni wafe semba ule antuli kusimba mfa yafe wogola simba enene walo na gamba walo mwana mwelezi wamita amza electronic center wane na kondo bana ya tumbulo mzindalo na kondo yona Madamu Koni otandika nga tukuliriza otauni hiyo nanga ajitumbude ono Amza Electronic Center atunda bya masanyalaze. Madamu Koni amawulire amawulire wene byalo biri bisatu ekyalovuza ngoma elimu erosibiri nebudde butakya baine damu ya bataka wansawo vanyuma nakule gulo kumando okulalika abantu bajebe irule damu eyo kuba amazo msana Madamu Koni gususse ebitundu byonna ebiri mu ggwanga. Edamu eno ngeriko ekisubi kungulu nenga amazzi mwegali bajizudde nga yabataka badde bajifiisa. Edamu eno ne bajeyambisa bagende bajerulo nakule gulo ku mande batuse yokwerulo okusala ke ekisubi Madamu Koni muno mbagwiridde ku muntu nga bamusuulamu nenga akawanga ennyama amagumba g'omuntu nga manyi skeletoni y'omuntu nga ali mundomu amaze banga nga bamusuddemu nenga ennyama ya muggwako ennyama eno kumuggwako nga ina skeleton abatebeze bantu abantu abakulu batugambye nti engeri amagumba gano we gabadde waddo ebintu bya black nga amazi gafuukuka ga black ne bagamba eza nti ayinza okuba yali mu lugoye nga luddugavu naye Madamu Koni kyewunyisiza nti ata skeleton ye y'omutwe nga omanyi fashion eno y'okubulago yadda inamwe sapule mbulago nga ye kyaliwo tekiraga nti yadde mu katoliki yali mu katoliki esapule yamubaddemu amagumba go Madamu Koni nga bagayolamu nga bagateeka ku lubala makulukalu era awo batufunidde essubi ne bagabikka kati ne bagamba nti bawanuza nti baba amutta nga bamusuulamu oba oliawo ke bamuggyemu mu luzzi ze ge mauli agabadde wano ku ddamu y'abataka ku byalo bino bisatu ebikola ebyalo kyalo vuza ngoma ne budde butakya edamu eyabataka mu kisenya oge maula gadde wano nakule gulo nze muna maogola sudaisi na nkono itakule ni wafe semba
0: wae bale nyo muna maogola sudaisi rebi takuli eyo chibi nyongo msajia wa mutani wa msula mudamu na yesa pule ya bade chali namu agoge gali saidi eyo te musa wedako tukenda kuwa muna akadi ya kacha naku nsaba nso kenzi yo wakabuno ati tuje
4: Zakala Samayanzi ne MTN Free of Fire downloading a my MTN app otandika okunyumirwa empereze singa kati
5: Katukwanjulire start time zisola S130 ngenerinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingi ko ku bei rahisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya chanozi Time ziyo. Chaji ngo kumalisa wa bili obina masanyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amatara kusano kuchaji nge simu etulija ne TV size asatu mubili satellite dish okulia mikufuja sita time ze jisoba mchikumi eje nyongeza kusmart oba special buke umulichano za abana obuza nyo kusano ilijize mipile jisinga ya amanyi okuturulensi yona wefu ini sita time uzi sola S130 kushirize mtuaru kumina msambu ezi soka oru osasule nkumi sita tumuriri mbuliru naku start time Solar, power your life.
6: Fungua mchuzi mix, hachusize mfumba ya runo. Harimwe birungwe biwome semva, hakuna thupu azitowa. Emva ni mwesivaza boiro bansike. Harimaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, wababijanjaro. Fungua mchuzi mix, hachusa abuli kento. Kiweta kakuba chef, fungua mchuzi mix, yonabi kola. Umucharo womurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Harimu flavor ye nyama. Musange maduka gona, na musupermarket wona mu Uganda. Esimu noti msavu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
7: Bino, ya bilango vya mwe, Radio Simba.
8: Mwiyo kaheda chika ya kaita kusawa etano izo kumacha mwasumutia haba ulitiza lupogola sime mpologome dembe bilango vya mwewe sazinonze ndaula Rogers agendo quick to sakom abantu mwena abantu mwena mutegeze wanti omuntu yena anagula okutundowo kupangisa oba okusalimbira ku kibanja ekyabaana ba mwami Sekamate Waswa ekisangibwa wali mu Lusanja nabalanga na Kifuma County kubanga ekibanja kino tekikirizibwa kutundibwa yadde okupangisibwa muntu yenna anaguzaako oba okutunda oba okugulooba okusalimbira ku ttaka eyoba ku kibanja ekyo ojja kuba okola ekikolwa ekimenya amateeka era ojja kuvunaanyizibwa ojja kuvunaanibwa okumanya ebisinga wo kuba ku simu 073-6-4-6 ojja kuba omanya ebisinga wo aba Divine Star Driving School bategeeza beta gaba administrators wa ne bakashyazi nga bawala bokka bokka sako ne basekritale bano nga bakola accounts era nga balungi mu kubala ebitabo ne baddereeva nga muli wakati w'emyaka 19 kwa 25 nga muva mu Kampala woka n'ebitundu nga nakwero kijja bijogayaza kisasi na jera kira na mugongo bunga n'ebitundu ebiryanyewo kati omuntu yenna yeetaaze osobola okubakubira ku simu 0-7-2-8-7-8-9-7-9 esimu 0-7-2-8-7-9-7-9 oba 0-7-4-7-9-7-2-8-7-8 0-7-4-7-9-7-8-7-8 kwa kusimu eyo jakuba omanye ebisinga wo Edward GS Medical Center kololi tegeza bantu mwena tidine chuma echa MRI scan chinono chikebera omubiri gwonna ku bei esinga obutono ddala ku shilingi 500 ate ne bakujjanjaba ku sente ntono ddala jangu okeberwa amawugwe sukali UTI infections inendala nyingi nnyo nga ate bakujjanjaba n'owonera ddala yogerako ne musawo Viki ku simu 0-7-0-5-0-8 esimu 0-7-0-4-5-0-5-0-8 oba 0-7-6-5-0-7 0-7-6-5-0-7 kuba kusimu eyo jja kuba omanya ebisinga kwebyo Dimanse soke yo mutendero gwo musetwe gwengule ya Simba World Cup yolimyo Luganda zino zempereketia za bakonta nyine ndukusa zabwe abali munsike ekiro ku 3 ne kitundu olwalero ku lwokubiringe na kusomweze 8 gwo mwenda 2026 mulimu owembwanga yeseka wungu Leonardi kigere kya mbogo yeddira mbwa ono ate mulimu owenchima tamale James kyekulubira mulimu owenga bisalongo kulazi kulabe masinya katino mutuke wano kusawa 11 nendu kusayo tekebwe tekebwe engule World Cup yulimugana na okumanya Chris wako KCB Bank for People for Better ne URA developing Uganda together tosubwa ningule olunaku olwalero
7: biba debilangu bya Radio Simba era bikomyao
9: Enu yisawa yendala
10: kulubogola.

0: Mesa. Get a new ride, invest in your life. We've got salary loans kumeza.
1: Wefunira okutuukira ddala ku bukadde lukaago obwa siringi? Ozikozesa okutumbula obulamu bwo? Kosa ne bizinesi zo okuva mu Housing Finance Bank ng'ofuna loan eya home, business, micro ne salary loan etaliiko musingo, byonna ku nkola yaffe ey'oku mmeeza. Kyalira ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba otukubireko ku noti 8 noti noti 211 noti 82. Housing Finance Bank ekolera wansi w'amateeka ga Bank of Uganda. Sente za bakasitoma zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
2: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero liyesomere riyo mulembe mchasa chine ribangula abayizi masoma agobusa unobuzalisa kumotendi na guwa certificate ne diploma tukolagana na marwali dama nene mu Uganda yuna era abayizi bafibaya yani duwa nyoko katale wewandi isenga tebu naita liyaka kasi wa ministry bianjikiriza nemi za nyo Uganda Nurses and Midwives Council tuinaone basa redi abayizi abasomi obulungi atira tukolagana na matende kila malalamu India, Kenya ne Tanzania tuli Kasana Luwero kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mu biri kumi na musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kumi n'emu chenda.
3: Zemirembe suze, benabira nganga ansoma, ngebigambo sibiraba. Tasa sulakunkebira, benaraba alapea na ingira buyingizi. Na chandi kukwambala galbi ndi, katiomua kamulambi. Sijafuna wazibu mkusoma, bulichimunti soma burungi. Nyebaza alapea, ukunkebire robu erere. Sicha ulijopu kukebire robu erere, newa kuwani nuhu janjabi, ilakati insoma burungi. Sicha abona abona.
4: Janguku lapea. Kibirebu wa masu kubwelele, watu kubile simu, kuziro msambu ziro muenda, msambu nyanya, msambu tanu.
5: Akasera kacha nako, chanako teba balua, wabula, masima ageyo gerira. Nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku. Kyannaku teba bbaluwa gaba mazima ageeyogerera. Era kambeebaze mwebale kuyamba ku bantu bannange nno tukoze omulimu twetaaga kwekubirako mbugalo. Naye nga wano mu studio zinina omwami angamba nti yali ayokya nnyama mu katanga. Kakano nno olunaku lumu yali annyuka n'agenda agwa mu batamanya ngamba. Kati abatamanya ngamba ne bamukyusa ensingo. Singo n'etunula emabega. Netwebaza mukama ti omusajja ono teyafa. Ebyo n'ebisinga ogenda biwulira. Kale ssebo bakuyita ani amannya?
6: Amannya gange nze Kakande Abdalla.
5: Oli musajja Muganda. Muganda waawa.
6: Uwe Masaka.
5: Nakuzaala wa.
6: Nzaalibwa Masaka Buddu.
5: Ku kyalo ki?
6: Ekyalo kiyitibwa Kasaali.
5: Kasaali.
6: Kyotera.
5: Okay. Bakadde bo gye bali.
6: Bakadde bange bonna baafa.
5: Otyo? N'owasa omukyala.
6: Mchale ya soko kwa sivuwa ya li na li mwasiza ngande mchalo. Ni mzala mwabana wa satu.
5: Otegeti.
6: Kati omu na afuke na mmajali sumali ya kuba mundu. Ababa la babili ni bafumbi weyo kuchalo uji na vale kanga bafumbi dwa.
5: Mchala ya fa?
6: Ya mchala ya nafa
5: ako. Mchala ya fachi.
6: Ya fa buna uladdo wafu wajyo wali wasi.
5: Wete wafuna.
6: Nisiline ya nakatisi.
5: Mwali agendo kufa nga mwau kanyi?
6: Agendo kufa nga fa ukanye. Nayanga mulese mu lubuto lwasemba yo mwana ogu yasemba kuzali mu mulenza ako bi mundu ale Somalia. Kati uvanyuma na vayo nenzi ya mchibuga.
5: E Masako vayo.
6: Ni ndaliko kuiya.
5: E mas e Kampala uiya chi.
6: Abwenzi jenu najja kukola. Ngabangambi ujja kusobola okuweereza mu kibuga basi tule emigugu bakola ki osobola okuyiya n'ofuna 10. N'obeerawo. Kati uvanyuma nenzi ja n'entandika. Nagezaako kubisitwa ne binnema. Ningamba kagi.
5: Wali oze kwetika migugu.
6: Ne binnema ne. Kujja ne ntandika ne mpola mpola ne.
5: Emigugu gya kulima kiringa tulina maanyi. Ongambi emyaka oli mwameka?
6: Emyaka nina nkaaga kati kiwezezza.
5: Otyo?
6: Kati emigugu we nagezaako kugisitula nagenda okulabanga tebyagala ba
5: Bakifuba
6: nga bayinza okukoona n'ogwera ate ng'ekiwa kusirina bulungi. Kwe kuyiiya nagenda olaba nga waliwo obuvubuka abookya ku nnyama ne mbasemberera ng'ate n'emikyalo nayo kyako ku mbuzi. Kati ningamba insobulo kuche nyama ne bangamba tugenda mu lufulane tukola bwetu tine bwetu ki kwe kutandika nange ninegatta kubone bantu ala je bazyo subula ntandika okujanga yo ninsokera kusala wano nintika ke yobuti bwentu nga bwentunda
5: otyo
6: ngabale vanyuma nafuna omukyala omulala
5: otyo
6: era mulina mu abaana basatu ngomwana asooka omuwerebeli ali nkubali musinya yakubiri mulimi wala agenda tula P7
5: otyo
6: omulala ali mu P4 oluvanyuma nga nva okukola bwe nali nvaawo okukola nga nzire waka
5: otyo
6: nsanga ababbi
5: olwo biseera ki
6: byali mwaka gwa 2024
5: mwezi olwokolera
6: nkolera wandege ya mukatanga
5: saidi waawo omuntu omu akafaananyi
6: waliwo street ezitambula kukubo nga kwentadde akasigiri
5: oyokera kukubo ekiro
6: nga kwentadde kati oluvanyuma ennyo we namaliriza okukola zireka kati awentera okutereka ebintu olumu wenteeka sente zange nenzirekamu
5: woteeka ebintu bino ebyokyennyama
6: nga bembikuuma nga tewaliwo amanyi era nga nzikuumira
5: nyumba ya muntu wemutereka
6: sitowa emutereka esigiri nga maze okukola kati oluvanyuma
5: olwo kansooke nkubuuze onyukanga nammeka ezo zooleka mu sigiri
6: mukama aba akuwadde obulungi nali nkoze okukola 8-9 bwekityo nga ate nasuubuziza olumu etaano
5: ng'ofunako amagoba ag'ebiri esatu otyo
6: nentandika nenkwata ekkubo nentolako 2,000 nengiteeka mu mpale n'essimu yange ya smartphone
5: kapito n'omutereka
6: kapito nemulekayo nenzija mpolampola ti mbasanga nga mpeta bwe nti ngenda okutuuka wempetere okudda mu katanga
5: olwo essaawa nga mmeka
6: essaawa zaali nto nnyo kubanga nali nyangu yokola okumala
5: lwoyangu okumala onyuka nga mmeka
6: nali nnyusa essaawa nga zigenda mu 3
5: ez'ekiro obudde bwa bukyali
6: bwali bukyali nnyo kati njambasanga abavubuka ngenda okubasanga wempetera abakyala abo bagulirawo n'ebiwat

0: Polisi mwachuwago nyo na yenga mkula ya bayayo baba ina training zibako la simani ngendo uli nga agamba atu kanyoli
1: akachewe akachikabwe
0: kanyoli tukanyoli katumanyo uya kakuise nilinya
1: ulo manyola che
0: manyole nsingo tukanyoli tukanyoli
1: tuli mugaduka
0: nimba vuza munja gazati teta kusente zo izo vokola
1: ante kaya
0: nimba gamba nina we mtu wale vili chitundu jenzi zena zo
1: no waza
0: nina kasimu kekali muo wabi mbamba wabi nina tulimba sente uzirina nimba gamba sebo sirina sente kuli umla umusajia kugambi nerinya kukatu unu unyachi usigadokuwe tumukwate sente tulaboba tajina yu avoko kola kati kati ngendo mbancha alia ulia kwata nsingo nganyola Bwa ngendo nyola ngomula nakwata chumo baba alia chumo baka ntukali camping ngabachi nkuba kumugongo wano nga wansi wechi watu wetu sibide mpani
1: ensingo mukunyola wajulira
0: na uli uli nganyola na ngendo kulira nga wanyola bwati nsi umutwenga nga mzee wachi tonde kande wachi tonde kange zako kayana nimbaga wachi te munde kamu nso nyola
1: olwe bili jino joi na mto jiba wade
0: olubazi jemu da uluanku ata wati unu nsingo mlanga kute mikono nga atade mpali nkwata nga nisimu bajisimu nimbaga basimu munso nyungu ingabwe mtu tebyo bagamba ani akusonyiwa
1: ku twagala nyingi
0: twagala sente uzirina olabe ko zirina mu underwear nembagamba sirina ona mukebere mulabe kakati
1: kati gwe mugongo ulira bakukuba
0: kati baba
1: bakukuba chigo chuma
0: bwamalo kuwete nsingo banku bachukuma kali ngeri ya kuma nga ka ngolaba kantu chuma chimpi kali nga ulira nga bakakutuseko nga kuma kakwata ni kakubomu mgongo ni mpuri ya kata wate vranyo mgongo ba malu kakubana uli nga manji gampete kati singe ilivyo awe tambu yeti nendo uli nga ulumi bugenzi ni mga msajja kwe singo yangu jaga zaachi nendo uli nga techa asobula kudanga bajizize mabika kumugongo
1: ngoro mtuwe kutunde mabika
0: nendo uli nga manji gawede nipa gamba tukamaze kati ngolo mpuri ya sobula kuogera na inga mchawuli ya nsubula okutegira kuchali na yenge dubozi limazo okufa mpulira sigenzi ni baku wata ni baka suka mchigala jijirira nyawa wachalo baku lile ibi wata ni bansu ulomo katiba su ulomo ngendo uli na ngangeza kubanga ya jayo mwanyo gerenga tiwachali ni mwendo kudira tondo za katundo boto anzi wababa nazizirika ngati mtumbie yo nipeo nge mazo kumfu wako ngendo kuli na ngatani so kubanga ako mau ningeza ko kuita mama kalule mama kalule
1: mama kalule yani
0: ni mama ye mchala wangu kwenye na kati ngampita mama kalule munyambe na kugumuka mpita mama kalule munyambe munyambe kati na lugumu kanga alota kati vanyi menyonga kalobozi na inga kali wansi ngatikavayo bulungi kati dachike zombanti ya ungenu lengi langa wali wa mulisa tochi kubachala banabake ilo kwele kubo ya uli akalobozi nga kageza kukubanga kajita kakalabu yambi na sembelela nga inemu walawe kati ni
1: wako ule sawa zili nga meka
0: sawa zali nga mwe na chitunda mchale
1: mwe chilo
0: mwe ya mkubila kutochi
1: mwede nguru
0: zani mwe nguru kati wa mulisa yu wati na mwala na gambo uyo mwami mumanya yucha wali nyama ayuchira wali nyama tugena ntubugula ke nyama kona yene agame hey, nange bomunyonyo de motegede kati bobogera amalobozi ago ningamba katonda yebali banu bala bikaba mmanyi ngenda kuona kati ngenda kuuliranga bagamba babo babo babo babo abamichala wayogere uya yageza ako kubanga muri sandabe babo babo babo bali naga inja kati ngenda kuuliranga ayita waliwa abakume ekiro chance yatukwata bulungi nga nabo bali mukuyita mukaseera ako abakolanga defense nga balina n'embwa nabagamba bami mutuyambe waliwo abavubuka benda badduka nga bagende eri ate muli mulimu omusajja alajana tumumulisiza nga tumumanyi balabika ndoze bava mukuba kubanda bibakutta agayinja kati nga abemu aba ba defense banyamba yamba nga babakwata babakwata nga babaleeta wano mukigalaji mukazi mwamulisiza mwandabye kati nga banyamba kawa basajja ba defense nga bansitula manzi jayo naye engeri gye nnali mazo okubanga nkubiddwa nga nze nankakanyadde
1: Nengo olimu akogera.
0: Nga mchali namu akogera. Nenga kali wansi nyo.
1: Aba kuuma kuchare chiro.
0: Kumi chiro.
1: Beba kusanga.
0: Kati mchala nga abayise.

0: Boa, capiá! Eu vou parar!
1: Srika, titi na we.
0: This man!
1: Atu se.
2: Zadu miranza commanding and say commander one.
1: Akasajia tekabula kumikoro. Buliwola batenti kabao.
3: Anyo yo.
1: Karebulo mulebu za teremula nebalebula.
4: Hey, chichi.
1: O mulebu siwe chasa.
2: Nompita angaye miya koko funyofu gagantwani bolo kifalik samurudiki. Which is a figment yoku kumela. Nanta kwa kumikoro. Buliwola batenti manya akasajia we kari.
3: Ho. Ubani ali mukabiga lero
5: yako mukogera ko ngaloro mudo mutimo
6: mushagati zamira
1: kamulina
7: kati abayimbi bafugo nabayimba ku kintu kyekimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikanembira ba
1: karebura murebu za talebura ne balebura omurebu ziwe chasa
8: mama finano milioni emuji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena fai tugenda kugatiza bana fai tugenda kusaba
9: olaba pono
1: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda ba Murire.

0: Takamiri. Lialan Empire. Lialan President. The Conqueror. East Africa. Omuyita gwo omuyita mere.
1: Chakubolo na iranga bwe nkunyonyo. Efebe bataruga. Batsibula ne mu masuka ne tutoroka.
0: E Kenya bitabuse abali ku ngudo nga barundi n'abalala bakora bulimo limo butonotono. Ebyabwe bibi President wa gwanga elya Kenya William Ruto anabide mu maso abakora bulimo limo butonotono na daranga bagwira novude n'ekyo kuba nti bagwira wabula nga n'ebipapula ebikola emirimu egyo tebabirina nga n'ebipapula ebibakakasa okubeera mu nsi eyo bitankanibwa. Kino no kyawufu biyale South Africa bo abatuuze bennyini bebaasalawo bagambe nti buli akola kalimo limo nga kalibade kakolwa munansi agende naye kati ekiri mu ggwanga erya Kenya wano William Ruto agambye nti mbakulu nedda tetujja kugenda maaso na kukulaakulanya ekitundu kyaffe ate tumalirize okulaakulanya ebitundu ate mwe abalala mu byeyagalire
1: babuukeeri
0: banansi aba Uganda abawerako ddala 2000 bebeeka wandiisa okuddeka ku bwabobwe ate abalundi bo bangi
1: bajewaka.
0: Kino kitegeeza ki?
1: Bwe bakenyanga etwesulu babbirako bwetyo ate nga muzeeyi yagamba nti nno leke Victoria eri gyeri nayo waffe kati lwaki baba batumanyira
0: kati nno munange binono amini ya bikola monsambu mugumu na gamba wanaba hii ndi timude kwa mwe mumami denyo vuni mubu wali wadebu kolebu waba nansi
1: na yawe ya liyaloza kufeba nansi
0: kufada amini wali
1: ana abaidi bali bawambie nyo na awi
0: yali
1: nga mwoleta
0: nga ya gariza nye guangali ya
1: mwanyiwa wali watuwa nge mwanyi nga kugamba nze ngura sende kumi obato ya gara genderi
0: katina
1: kachinga buli chetu tunda abayindi sibo bera mura
0: nafe tuchikope nafe tuchikope
1: sidoza ati
0: bo wali ogenze ke kansanga no sango muri twili yabo yayongeze nyumba zo bupangisa abana wano e kansanga bangamba nti nyumba za bei
1: omuyitili ya jia tia zimbe wanembe nyumba

0: Omphanako mai edembe baba kwori tukomyeo ngatuli bulala. Bamita Stella Maris.
1: Marisa imba.
0: Ehe, omumanyi. Akemba bakheta bindekere 10 nemu zise ku 10 nemu.
1: Ndiko momu kwano go. Tiba gonno yeda.
2: It's good.
1: Oh, I promise.
2: Naemba dentist atubideke.
3: Ate mbutufu kati ate obutagaliza abo ina bo bulinjisiza. Kubanga every time mugwengezako kuyimba abantu bawulire voko egono
0: ekyogere burungi nti mugwengezako kugegenya.
3: Katono kanuke kasemba.
1: Ndiko momkwano go ate bakunyongera.
0: Amalero abakontanyi abali mu demanse no esose mu kumutendera ogumsetwe mu lukonta no lusoka wano. Abakontanyi bagenda kujja n'endukusa zaabwe era olwaliro olunaku olw'okubiri nga 8 omwezi ogw'omwenda abagenda okujja tugenda kuba tubakugamba maasaawo era mu ngeri y'okutegeeza nti weetegeke ku ssaawa zijja kubeera 3 ojja kubanga 3 n'ekitundu awo ojja kubanga owuliriza bulungi nnyo engule wali kapyolumi oluganda okumanya tukomye omusaafu y'okubiri mumukulikeyo mwoli ali ku mirimo gy'owebale
1: nawe
0: ali mukutuuliriza thank you so much
1: kubanga
0: wekumide ku simba sijja kubajjukiza okujjako nga nsoose okubanga omuntu ono omugenyi waffe tusoose ne tumuta sisobola kumulindisa nsooke mbajjukiza akapapula sisobola
3: sibade sibatwala akapapula.
0: Ama bawuliriza lubogola simba
3: katonda mwanjula
0: tugenze okukomawo nga tulina omugenyi mu studio omugenyi ono navudde banava ba ikea bakola ku maaso era nga twagala
1: bajjanjaba maaso
0: abadde ogamba kiruli nga sinaba mwanjula ki
1: abantu bano be
0: oyagala kwogera nti mukyala atali akulinanyi
1: badde nga be batuwage nnyo okitegede tebakuwagangako kakosi
0: abakyala era watali mukyala amakati gakulaakulana
1: era yakuwaga
0: bagamba mu maaso
1: g'omusaemabega w'omwami ow'amaanyi
0: bagamba w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyala
1: kati era bw'okwata sente era yabeera kugamba
0: sente
1: ziteekawo
0: kyekizibu kizibu kumusemberera kati kabyogere n'obudde bugende
3: omukyala ono ayina eddakiika ntono nnyo
0: kati lwokijjukira wamma maama nyabo tusanisa okulabako
3: wamma yaki
0: ojja kwongeza ku ddoboozi erinnya lyogwani nyabo
4: nze Segya Carolin
0: ndowooza otegedde
4: Seguya
0: baba bakazi
3: antamidde na
0: kati wejje
4: bakazi ddala nga mviridde mu lapair glasses nga tuli basawo b'amaaso tuli basawo b'amaaso tuli bakugu mu by'amaaso ensonga zonna ezikwatagana n'amaaso tega okutuwulirize
0: omwami Seguya ali atya
4: mwami Seguya gyali mulungi
0: wema webale kukkiriza kufumbirwa baami bangabi
4: bebanza
3: bamukakojjange era
0: bebakuza linnya lya taata lya mwami
4: lya taata
3: nyabo wange mulambo bwe
0: kati gotunulidde wano ndi taata
3: kati olikojja mama
0: we wama twagala kumanya omuwuliriza ali eyo yali egombye nnyo okumanya obukadde obuwererako ddala kumpi kamu n'ekitundu n'omusobyo abasinga obungi bamala dda okwolekebwa nti balina obuzibu ku maaso nga tetunaba kugenda nnyo wala omuwuliriza waffe walubogola simba yalisaanye okumanya abantu biki ebibaleetera okufuna obuzibu ku maaso
4: ebintu ebireetera abantu okufuna obuzibu ku maaso bingi
0: tunokoleyo nnyo ebiyinza okubanga ffe tubitwalanga ebisaagirira naye nga ate bisobola okubeera ebyobulabe gye tuli
4: kituufu ekisookera ddala ebizibu bino ebyamaaso bizaalibwa bizaalibwa n'osanga nga maama ayina obuzibu bw'amaaso n'omwana n'abanga asobola okuba n'obuzibu bw'amaaso oba mu bajjajja nga waliwo abaali balina obuzibu bw'amaaso oba nga ng'olaba bambala galubindi n'omanya nti
3: nonekibaddekyakika
4: yesebo nga kize kitambula
0: mu
4: lunyiriri kyekisooka ekyokubiri engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe oba giyite lifestyle nti olabe naku zina abasinga bakolera ku mutimbagano bakolera ku makompyuta kizibu okutambula mu bantu 10 notasanga almost musanvu nga baina smartphone obanga baina
0: computer na chochi vira kama sokufa
4: yesebo amaso okufa abalala emirimo gye bakole ebweru newesanga ngo omuntu abeera nnyo mu musana abeera nnyo mu nfuufu kati nga bannaffe abatuvugako ababooda enfuufu eyo empitirivu kibuyaga oyo omungi naye olusa aleeta ebizibu by'amaaso
0: okay.
4: Abasembayo oba ebiyinza okusembayo abaana b'essomero abaana ennaku zino basoma nnyo oba kale bamala obudde bungi nga bafokasinga ku bintu ebiri okumpi oba nga basoma kuba bw'oba osoma ekitabo kikuba kumpi oba laputoopu ekuba kumpi kati weesanga amaaso gano galookingidde mu kulabira okumpi ng'omwana oyo takyasobola kulaba
0: wala ekyo nkitegedde kiki ekyenjawulo kye mutuletedde leero kubanga ntera nnyo okubawulira nga mubeerako n'ebyenjawulo bye mukola amaaso bagakebera batya era omuntu bw'ajja ewammwe kiki kyalina okusuubira ensonga ziri zitya
4: ekisookera ddala lapea tuyinawo offer tugenda kuba tukebera abantu amaaso ku bwereere buli muntu yenna ayina obuzibu bw'amaaso oba kale ne bw'oba tomanyi okumanya amaaso go bwe gayimiridde olaba tolaba olabisa maaso abiri olabisa liiso limu ogenda kulaba
0: omanyi abantu balowooza
4: ku bwereere
0: nti omuntu okujja okukebera amaaso ayina kusooka kufuna bulumi
4: ate mwato ekyewunyisa ku maaso woofunira obulumi kiba kisajjuse obudde obusinga ebizibu by'amaaso ebisinga tebijja na bulumi bwe biba bijja kakati noosanga ngaomuntu abadde n'ekizibu okumala emyaka 10, 15, 20 naye nga abadde takimanyi nti no mbadde embeera nakyo wekijjira n'obulumi manya obadde nakyo okumala ki ebbanga
0: nayeeyo
4: tugenda kubanga tukebeera abantu amaaso ku bwereere omanye bw'oyimiridde olaba tolaba weetaaga ddagala weetaaga galubindi weetaaga kulongoosebwa bw'obanga weetaaga waliwo n'abagenda okuba nga balaba bulungi nga gwolowooza tolaba abamu nga bakoowa okuva ku mirimu nga amaaso gakooye kuba amaaso ogalaba nga bw'olaba emikono oba amagulu nti ogukozesa omubiri nago gatuga gakoowa kati gwe n'olowooza ndabika nalwadde amaaso naye nga mwatu justici
0: mukoowu
4: kati omusawo akugamba naye olaba bulungi amaaso go gali bulungi weeyongere okunywa amazzi weeyongere okulya bw'oti weeyongere okukola bw'oti amaaso go gali bulungi
0: ekyo kigenda kubeera wodi
4: buli lunaku nakati bw'ogenda noonoonya lapeya branch yonna oba lapeya clinic ogenda kukeberera bwereere
0: amatabi gamwe galiridda wa
4: amatabi gaffe tuyina amatabi agawera mu ggwanga kama abadde atuyambye nga tutambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wano mu Kampala tuyina wano kwa Kesha Mall wali kumpi ne Kisementi kumpi na Kesha Mall tuyina ewandega ekamocha tuyina e Kampala Road tuyina e Kitintale e Bugolobi Chengera Kabalagala Chadiwajala Nansana Gaza Road naye ne bali w'ekibuga oba waweri w'ekibuga e Masaka tuyina yettabi embara tuyina yettabi ejinja tuyinayo ettabi embale entebe
0: buli wenda balapea nyingire bagenda kunkeberera bwerere
4: butereevu
0: kikomadi
4: kigenda kubeera wo tulabe nga at least buli muna Uganda amanya bwayimi
0: bwe bamala okunkebera ne bamanya nti ndi wa galubindi
4: kakati bw'obanga weetaaga galubindi kati nga bwe nkikoonyeeko wali nti si buli omu yeetaaga galubindi naye katugambe weetaaze galubindi
0: nga bamaze okunkeberera nti kati gw'oli wa galubindi
4: galubindi zaffe mweziri omusawo aba agenda kulambika bulungi galubindi ze weetaaga ate era tuyinawo ne ka promotion galubindi zonna omusawo z'aba
0: akurikomendingidde
4: tugenda kusalirako emitwalo 2,500
0: kozi nazo bamala kuzipima ne bamanya nti kati eno gy'oyina okwambala
3: zetaaga amaaso
4: gwe bw'oyogedde ku kupima oyina kyonzijukiza abantu baffe balina omuze ogugula galubindi wabweru wali obanga mu paaka ng'omwana ayisawo galubindi n'otandika okwambala galubindi ezitali ya bipimo byo
0: ate kati zino zeswambala olw'eswaga
4: ogamba sunglasses ezo zili fine kuba teziba mbipimo ne ngamba zineza amaso
0: noli usanga atambuza no gaza amaso no malaga gulanga
4: no malaga gula bwobato ina kizibu kya amaso ekiri mwecho toziteekako atera bwoziteekako obogenda kola ki kono na amaso go so checho chenkutira batuuliriza nti genda olabo omusawo nga tonna gula bugalubindi bwa mitwalo mugumu ono mukumi bbiri kukubo
0: okay
4: ate era nga nkiddamu fabala pair tugenda bakeberera bwerere okay, obanyeweetaaga galubindi oba tiweetaaga kwambala galubindi
0: okay natera okusibula mbwobanga nkusibula kaki akenjawulo koyagala okutusuulayo era kiki kyolaba ekitalekeka kyoyagala okubuulira abawuliriza basimba bali mukuliza right now
4: ekitalekeka abaana banatera okuddayo ku masomero oba abamukale batandise okuddayo abazadde twebereremu omwana omusana gubadde gwake ennaku zino omuyitirivu ennaku zino abalwadde betusinga okufuna bagamba balina obuzibu bwa obuyinja maaso
0: awuliranga akamusala asala
4: yesebo tebuba buyinja ate era abaana baffe batugamba ebintu ebyo nomugamba genda onaaba amaaso ku taapu leeta omwana bamukebere nga tanaddayo ku ssomero eno egenda kuba third term abali ku nomo eya UNEB egenda kuba mu third term kijja kuluma nnyo omwana okugamba nti azeemu class olwokuba abadde talaba
0: oba amaaso ge gatandise ovaamu amaziga
4: somule ugamusiwa gazimba gamyukirira leeta omwana basooke bamukebere kubwerere
3: tebaina bakubira namba ya simu obaki
4: akanamba ke simu kanka basomera abatuwuliriza enamba ya simu ayagala okulaba omusawo eri 0709
0: mama kajja kuba mu Luganda
4: nyeda jida mu Luganda
0: tusoke mu Luganda
3: kwana simu ngereza
4: kasoke ngisome mu Luganda
0: okay
4: mu Lungereza eri 0709 74 47 75
0: okay
4: rafi orawa no Luganda eri 0709 74 75
3: kati kako
0: sikwa
3: katono nyo walio mzo wa manja galombulile longo sightedness short sightedness omwami yona mugabanga longo sightedness abarabira wala nge kintu nebwe kibeli ebusega abakiraba yabera longo sightedness nga ngamba short sightedness abera mbu yarabire wala kati kibera kitya longo
0: obuzibu kumutula kumpi
3: ono nyabo ono nyabo mulamba wanga
4: Obuzibu. Okay. Short sightedness oba kale katuogere mu Luganda. Omuntu atasobola kulaba bintu bya wala, alaba nnyo ebyoku. Omuntu alaba ebyewala nga tasobola kulaba bya kumpi. Bye bigambo bya.
3: Katika ko siku wangu de.
0: No, sijika yananga ko nawo.
4: Abavuzi b'emotoka omuntu atasobola kulaba bupande bwa kukubo.
0: Kitegeza amaaso ge galike ekizibu. Sawa yo nakola akavenje. Kale, checho, nkusibude nyabo.
1: Namba abasajja abalonda aba abakazi nga olonze muswaswa ngule oyina obuzibu ku maaso
0: maaso gano ne bwoba ogenze mu kirabu ebitala bitubuzaabuza n'olonda omukyala nga tumwetegereza
3: amulabye emisana kumbe bwakiro
0: kale nkusibude webale nnyo okujja okutukyalirako wano ku lubogola simba olalaba onodde ojja tula eno ntereeza omwami oyo bwomutudde kumpi ebintu
3: nebitabumange
5: ente zaafuuka zaakunoonyeza mu kiwato nga mazina akawungeezi we katuuka fe tubeera ku mukulu

0: Chirabayo.
1: Yo daje bavuga mubi.
0: No.
1: Wama jagaro kujukiza bana for 22.
2: Bavuga mubi. Tubimaze.
0: Kaso kente geza ba 22 medically. Abatali maybe kaje basibire kutu.
2: Okay.
0: Sina chumotu kachabi kajo na awi.
2: Okay.
0: Gwongumanyo linga
2: agama. Gila tujire neona liba kongona.
0: 22 bet. Njagano kutegeza mkwari kwa gina maso vena gato global account liba nafama 22 bet. Gina kumutimba gano kwa Google. Oma kuchumanje checha Google. Otekemu 22bet.ug. Global account kakati otanakua kwa ranga to siwa mkwari kwa mpira. Wabula, bugula wa account yo ya 22 bet. Mkuzigi dirakano. Tika kwenye simbizozo na zuwite zoma mituwa rungaga. Oma mituwa rana mumuinda. First post wonga limituwa rana mumuinda. Bagenda muku wisa mwemitundu chikumi kuchikumi. Ebitundu chikumi kuchikumi chitegezo baka papura kwa sibi kuro kakubi yobate kalide goja kubo inakana mumu indagu bajaga kubisa mwensibizo kumanga oja kubo singo kozesa promo code ya Simba kozesa promo code ya Simba ngo gula waka untio neba nafawa 22 bet sino kula hili nankuwa gabua gendo gula waka une 22 bet dupos gosoko kusako baitano bako miobana mumu indo batano bagenda muku bisamu sune bobo lida kapapurela bajamu kubisamu obatikali bajikubi ya bajamu kubisamu 22 bed kozesa promo code Simba kufuna bona soyo kozesa promo code Simba uja kwele funa bila soo mkubisamu mbele berenge kutambulia bulu nje nyo njeni tala
3: ano wona akulida kubuji obuli mwenkeje okakaso obuji obuli mwenkeje mbobu singa seri daka abazungu wabakola seri daka popa alibasino mbwenoma nila danti enkeje zezugu omwana amagezi hero obuji obuli mwenkeje soya alimu enkeje hero obuji wa mwogo obuji obu waka safa mwebulu nji nyo obuji obu waka safa kumanga mwaza alanga temunetu omwana guo wenkeje kwa sopula kunyo obuji obuli mwenkeje
4: Honorable take a recorder, Teresa kamera gwe.
5: Ono tateseza kufroya parlamenti, ateseza kumadana ka parlamenti.
4: Abasajja boogera oluzungu munda eyo.
2: Sinda mu constituency nga abantu bange sirina kintu kyemba wadde. Nina okuleka ambulance. Nina okuleka ekimotoka ekifukiride nimiro z'abantu mu kyeya muno. Kuba manifesto ndaba egenda njikwata ku bulungi.
0: Mulaba mbona leba.
2: Kwanga
0: niyo babe uwa.
2: Buli mbaka parliament ayina okukopanze.
0: Niyo bona.
2: Ku kisanja kyenkozi. Kubanga bintu bya buvunanyizibwa okuleka omukulu
0: mukonstituwa ina wichanga gambo kunjo cha yono lebuta anjo changa yo kasajja kakopi kaliba nangi
1: oh na lebo
2: ebyo byo gendo inzo bitiris
0: ani
2: nakugamba kuwe oli kwande ekyali mu sente z'obwerere naga jango yonje byonje ebiyumba byange byenkoko oli oli okofune sente bana mauli chobola baba wawo sente ne mukola mauli la macham Janguze wange osoko yonje byumba byenkoko oliokofuna sent
0: umusajjo mukuru bwosubiza umusajjo mukuru tomi
2: nakusubiza
0: nakubosoaze ekitibwacho
2: nakusubiza ki
0: atira wonna bwo subiza ngoli musajja mukuru
2: ngendo funeza PDM za PDM jeje
0: ate PDM gabona lebo mwe muteka ya bantu bamwe ne bazifuna zonna buli district weli baona lebo baina baganda babwe nganda zabwe mabega kaganda ke manyaka awa buli district abantu be bazifunye
2: Mulina kufuna abantu abavunanyizibwa kwecho mu district za mwe balondole. Fede tujja kudda kwebyo. Mulimu gwaffe gwa kuyisa mateeka. Mu
0: gwamwe gwa kuyisa mateeka gabayamba. Kweyongeza misala.
2: Mboza ku nsonga ezirimu amakulu. Abantu babali emitwalo ana musanvu mwe kumi satu. Ekala moja bafanjala. Godawo
0: watadedo mkono mu kitabo.
2: Ah sisobola.
0: Akajenza ka. Uli independent.
2: Nga sina bakumanya. Oba muntu agenda okujja bichi byagenda okukola nze mpeyo mukono nga musemba jafuge
0: ati wajuli independent
2: anti muntu okuba independent ya mudembo kusigala nga talina kibiina naye nga tetuli bamativu abana Uganda baganye okugenda okunona endaga muntu zaabo ero nsanze wano nga njagala kutegeeza kango so mukisa guno nti milioni z'abana Uganda milioni 5 tezinaba kugenda kujjayo national ID ekitongole kya NIRA kigaba na Uganda milioni 5 tebana bakunona ndaga muntu naye ate sijja kiteeka kuba nansi kubanga ekyo n'ekitongole kya NIRA abantu ndaga muntu babadde bazagala nga tebamanyiwa kuzijja information ntono tubasaba bagende maaso n'okulanga n'okutegeeza abantu babakubire ne ku masimu babagende nti ndaga muntu yeri wano gendo ginoni ate n'okubanguyizaako nga bazinonyi baleme kubeerawo kusimba nyiriri muntu yagenze kujja kukola n'amale ebbanga ddene ali awo budde bugenda naye nga twasanyukidde nnyo n'ekyokuba nti kati nini namba
6: kati
2: yekolanga tini
6: yekolanga ngatini kati anti akabano jobolo musoro kubulya nabwa anabagula chingaji
2: jiyamba Uganda eno kulabanga mugenda mudwaliro nga wali yedagala
6: ate jikola
2: ate mudwachi
6: aba mwe
2: ngudu sinkole
1: lebyo tujja kubikola
6: lebo mwe mutunulide chi
2: afa tubiraba era ne tubikabaga
6: nebe
2: tugamba tubabiulira aba mwe tubabiulira
6: abalonda mbalozeza
2: afa tubibogera ko nebe tubagamba tubabiulira
6: mukoma ku buchina migati na mtumbuwa
2: ensonga ya ensonga eliyeji
6: na kumala ubu
2: pia ensonga eliye muje mwale mokumanya bamuna amala ne mujitereze eliyeji
6: ensonga yoweri
2: 1 2 3 4 5 6 7
6: kwanji
3: kasi chitambuze kwa mkwa mingalinyo nyomu tuwe.

0: mungi aliwa muno mwano mlezo mitivo mitati Paul mwana mwestano yo bendongo yenawe no kati checho aba yu EDCL baganti checho tongo lima natu chimunyisa masanyalazo kweto lula Uganda yano ilanga bakuga mbanti tokorenso bi na ukulagana no mtu omulala yenna ukujia kubo nebo zibanga sente za kusesula masanyalaze oinaziteka kwa count chikwangu ile kufuna masanyalaze mubu wangu atenga baga mbanti lopa yenna nebo aba bobe nyini aba korela chitongole chayu EDCL nga bebaze okuto tenkanya balope mubu wangu nyo baga anti tokolagana na mtu mlala yenna okujia kubo woka abe chitongole katino bakubile ku 03 mbili abidi musatu 03 samvu musavu ngambie 03 12 abidi musatu 03 samvu musavu uja kusawula bulungi nyo okubanga uliziganya na bongolopa echocho nachola bichitali chirungi echikuatakana kumasanyalaze ne wabono onya mita tokirizo mtu na mita ya masanyalaze jukufunira ukuja kongo jije mchitongole chabwe uwa ku ofisi yabwe lambula na fe ukugenda Rwanda Kigali ila wanunga nkugama dikatito sigala tuwa mazeto kutekera tekera wa msi mubas wa muo nenyonyi katino toti ya bulichi mtu chikozeko na wabatu wena biwandi kwa bikusaza boda tujia kuyambo kusimulo kulunga nga tukuyamba ko bubisare nga dawe kenyoni osala chitake deto simulanga asatu omwezo gwe kumi bero muku wabo abagendo kutambula na fe ebi entambula ukulia ukula ambula nebila labio nabi ya kule duwa doko na elabidi kusentezo zona sasula katio kumanyibi sila kubino wanibadengo kupa kuzilo msambunana mnana nsambu mtano kuminanya tano munya ngambi zilo msambu mnana mnana nsambu mtano kuminanya tano munya oba zilo msambu zilo mkaga ana mwenda abidi mnana abidi msambu we wandi so sabudabudu nye ukulaba nga tutambula na we ukugenda Rwanda Kigali uchitegede so ngano wezo wezidi tuagala kwa bazabu mnaba vudeo kwe wandisa na mwabata naba mkwa kaseri fobia mwe tuabatele deoda merchant codes eziba yamba kukusasula ni mba muliwala na ya akaunti mbanka weiri chiku yamba kukusasula mesulabulu nyokulaba nga wetege kero ulugendo runo nga tewali yochi kukuwa kumukono tosigala kuruno yangu tukende Rwanda Kigali ngena kuzomeza satu omwezo oguja ogwe kumi chitegede owaye mkuru
1: mbele mwetu wetambula nangi babu zako mga mchana seti zao kena maso wena kwa zabana yugenda maso wena kwa wekwa taba Sushan Agrochemicals bakulete de dagala Sushan Kiria erito mudo mbirime Sushan Kiria dagala liangoko za satenga liye sigika mbirime mkwano kwa mbirime atenga dunji nyo kambwe nyo kumudo Sushan Kiria liko romu dombo monde rumonde mbijanjaro ne mwogo mkwano kwa inebirime bidarabio na liya maladoge zisebwa mkwano kwa ngelea nilito ongo zisebwa aba Sushan Kiria baganti dagala ino ligenda chitone nyo kubanga mulitas ama kumi ya bidi osoro kusa mililitas ama kumi ya bidi goka so Sushan Agro osoro kupirango lifuna kuna chuvu praza omalilo namba biri atelu mefusi namba biri umunano jack bido balaba wababa kubido kusimu ya zero musamvu musamvu biri ana musamvu chenda muemu asatu mkaga ngambia zero musamvu musamvu biri ana musamvu chenda muemu asatu mkaga wabene kati mkwano kwa gulima uwazi
0: ya sobi ya kumukade omukade wazamu koti ya msonye Chiri kwa jo Daniel Ononga vuna anibuwa okwa kusobia kumukade we miyake chinana mwesatu omukade wazemu koti okumuwa kubujuli zobu murumira da ntindala chitufu ya chikola bwa mubuziza ya gaenti ya chikola na yemu sonyi
2: omukade sonyi chichi yenyumirwa
3: kaka se chitambuze kwanko mingalinyo nyomu tuwe
4: Bwake day, wasuzote ya Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wambulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo were, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo were, buli runaku, sumurure chivozi cho, kemera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo muriro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
5: MTN
4: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
6: Chadala KCB Bank, ekomye wa mumanyi, gwe kula account yo, obateka yo sente okusobola kugizo obujja, ofuno omukisa, okwe wangulira bira bonga

nsuna konsune ndeta kurimu kumi nzijezi tambuliza wa na Uganda kubunke nkezoka echimba chino cha fake for make habachita sichi wa chidi munambe mulu na

0: Chechi wanda chebye mizanyo Omulia maulile gebye mizanyo Ukuva mulijeze nja ulo Wamune bye mizanyo bilala Katifuna maulile gebye mizanyo Agasenge jedu abakugu Abamanyi, abakenkufu Ngabo naba itake jaman Chino chikuru nyo Ngerova wano Oro deri jeba bitebeleza
1: Esawe no mchiwanje kutuosibu wako Lifeguard Condoms Kovenga wetekera tekerachi Jukiro kukumaka za nyoko Umisanyulio nganawe wewe kuma Ni Lifeguard Condoms
2: Chenda mumusamu kwa sisi satufe mwefada Sima mwewe nyo kubida nga mchatu uliriza Mwewe nyo kubida nga mchari koda labulu njinyo paka sawa Zigena kubida satuweze chilo onako uwalero Chiwanja chave mzanyo edanga bochotu watu ingide ukula batino chikwela da labulu njinyo Nga bochifana na onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita Anamu satu hash fune mpire jobulu njinyo Nga bonyizo kubanga kugamba kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita Anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala Ordinary bena na solo kwa ngo bifuna ngoli wamu neba nafe aba 22 bet
3: Mzanyanga famu guanga Uganda Gakutusi wako 22bet Katifunevi tundu chikumi kundi chikumi ya yenyongeza Kunsimbi zoso kukuteka kwa account yo Eya 22bet Osobola kwe wandisa Ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug We wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
2: Yes, we want to send you to kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug Osoboro kwa nchino chikori ya derabulu njinyo Baja kubo za promo code Teka mwechi gambo simba FM unyo kutentono Oja kwa ngosoboro kwa nchino we want to send Mumbere uje tuinzo kwa ngampasi Tukutegeleza mudala abulu njinyo Kusaidio sende zote kako Baja kwa ngabazi kubisa mwe minu chikumi kubuli chikumi Nemongero kwa ngabazi gama antino Mpira juja ata andika Eranga toina chewe kwa asa mpira minji nyo Osoboro kwa nchino beti ingira derabulu njina Hey, bobato liku mpira Nemi za nyemirala minji yo soro kwa ntino betting ako kwegena maso soro kwa ntino chikoli ya dela vunji nyo kwa saganye nsongeyo e soro kwa ntino evide ya dela nunji nyo ngawa tunizo kwa ngatu gamba kusaidio paka saa zigena kufira satu ezechilo onako uruwalero ngawa chifanana omfumbo wa simboto ngawa tuongero kwa ntino tambuli ya dela vunji nyo kusaidio na inga tawera vina ntino binji evi yo soro kwa ntino kwa ya dela vunji nyo na dela mkuangula ngonyiga abulunji nyo okula matino dotipo ne kumulundi guno osobola kuba ntino ofunira ddala omugati osobola kubanga oguze eka
4: omugati
2: ka school fees
4: ogwe mitwalo atano olunako olwalongo ino kubanga okola ki ngo guwangula oyino kubanga onyiga star biri musanvu nya star satu ash no nyiga oke bonyiga oke bakusaba pini ya mobile money account yo jiteke mu Ogena funa message nga baga nti weba likweta bambu bingo masavu wa radio simba. Kati mituwa lejata nulobo yingide mwa babao okubela umu kwa baba inzo kubanga baji wangu na kolu alero. Uletuka manti gwegezoso omukisa gwe nkumi ebili just ebili ezo oziku okuva akongo yingi ngofunye omukiso gwe yingida mu. Echo chiba chitono nyo. Kolachi nyigasta bili musamvu nyasta satu ash nyiga oke teka mupini. Kusawa bilinda chika makumi ya tano, tugenda kuba tuzanya draw. Droje tugenda kubanga tuzanya obo kuzanya akalulu. Omuntu omwa agenda kubira ngafune mitwala atano. Mchitege decho. Onako olwa jo waliwe yazifunye. Nonako olwa lwa ino kubanga azifuna. Nebobo njize mirundi jie tano. Chitegeza gobo tangaziza mukisa. Chokola, nzenteno kuba bila kuwa no. Chokola, tonyiga mirundi gumungo, no njige mirundi jie tano, obe kumi. Onyiga no isawo kedachika, no damu no njiga indachika zisewo. Kakati ya uu, echumo wa chitu kuhu kuzanya wweji, dichisi vila kunamba yuwe pa. Nga waga amatikuu ndi. Wabwe tuli. Ndi nga wiga ndi, namba wweji, baida itu gano kugamba. Nga nata anago waga funyeda. Chiwanja chabia mizanyo. Nenga hivyo nabiyo nabibira, ndi hata anogago mazo kubangu ugafuna. Oyagala nyo gakuma, kusimu yu, kwega jido gamba, simu ya angeno mutanyigana. Nga wakume simu yungo yagala kasenda kakali kukavere kubale meku kabba. Obe simu yu bale meku wera nga baji kubako. Obe motoka yunga wajikume, vyo bukaka uyo yunu vikuma. Singa kulewoza nyo kukukuma obulamu buo.
2: Kubanga bilie vila la babi kola, na yu obulamu tebabu kola.
4: Obulamu tebabu kola.
2: Tebuli yu, teri kwa spare.
4: Tebugulua. Kati ogenda buku umoti, aotenda kuligida.
2: Wanonampara wampo gani ya nemuga teri matuge batunda. Nemuga kende zako
4: Nga bande zenyo wakulu
2: Ochitake na kubanga na yachi mani
4: Ntiteri Jama tugo singa gaba gafudde oba ogenze okuma amatu go obulamu bwo katoyolo aba kumi amatu kati gwe kuma obulamu bwo bwonna nga okozesa lifeguard condoms ezo tebazikozesa kuteeka mu mazzi mukimanyi kye zikola zigenda kukuuma oyita gamba mbu
2: atakagambo kawulya lifeguard lifeguard
4: condoms life obulamu bukuume yingira kioski yingira famasi iduka ilikulio kumpia yingira oba gambe njaga la lifeguard
2: bwechigana ngoteka kevi garubindi evi dugavu ngo baba teba kulaba
4: oba ngotunule eri mumuliangu eri kogama njaga la lifeguard ngotunude eri leo oba wekwe kachi teri ya gwezeza miaka kumi na muenda abiri nga yali ageze komu kusanyu kwa angaloza kubula mbwe nga taloza ku lifeguard chiwanza chabia mizanyo balikwela ngo uliriza choko la chamanyi paka sawa sawa nenga nkujukiza nti bingi nyonyonyo tugenda kudusamu kwa kubanga mauri ya goma njiko ulunaku olwale mfumbi ulunaku olwale wale katikati corporate run emisinde jino utugamba corporate chigami chochiri corporate ya makampuni gamu agasi ngobu unji gati lukwela nga kagenda mu misinde jino obamu kudu kakuno eno kwenda kwela mnundi guwakuna nga corporate run ya etege kewa ngera mu Uganda ejane berao mindu ejisinga berao neche baba batu nolide mnundi kwela basa wedo kwa nga baji tongoza waliku katikati nga companies zibade nyingi nyo ezigendo kubera mukweta ba mu misinde jino naye misinde jyo mulundi guno batunulide nyo ba mama baffe baba kyala baffe abalindiridde okuzaala abakyala abalindiridde okuzaala be batunulide baba tulide batya nti akasente akagenda okuvaamu mwabagenda okubera nga mwewandisa okufuna kit eyo gye mugenda okwesa okudduka bagenda kubera nga bagula mother kits kyekiki mu Luganda mother kits
2: ebikozesebwa
4: mu kiseera ekyokuzaala so kye bagenda okubanga bakola ki nga batunuulira batagetinze abantu abaddusi 15 ezo ntono nnyo 15
2: batono
4: ng'ogenda kwesa mitwalo 3 waliwo kilometers abagenda okuduka kilometers 15 waliwo abagenda okuduka kilometers 10 waliwo abagenda okuduka kilometers 5 nekwabeerawo naabo abagenda okutambula kilometers 3 be ba CEO ndoza ba CEO babamanyi nti embuto ziba nene emirundi egisinga obubina bubeera bunene emirundi egisinga ba CEO abasinga ndowooza n'emyaka kale baga nti kilometers zine 3 zoze bajja kuba batambula ntambula
2: enaku zino no ba CEO bato
4: bato naye era batono abatageze embuto kisobola okuba omuntu naye ng'olubuto bagamba
2: ekizibu kyabwe kiri kimu tebaagala nnyokola exercise naye nga bato naye tebaagala exercise baagala bu kiseera kusiba mu motoka
4: mbadde ne Greg omutegedde ali mukono ku radio ye mukono ne muga ogezezaako okusala ku mubiri nagamba nsala omubiri gulo saagala kufaanana nga wooto ne muga naye wooto ngaakola nnyo ennaku zino okyamusi nga ye tamanyi nakumanya ndi ye kati kusaawa eno ate yewaali akusinga olubuto olunene
2: era nze
4: aluda nti okulaba
2: nsaasira kati oyo
4: kino kivubuka kito kati
2: naye kyeŋŋamba
4: naye naye alwanya alusaza
2: kyeŋŋamba mu mboozi
4: gwe gwaleese gwe gwaleese so emisinde gino gigenda kwera nga ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'ekkumi ngambye 11 omwezi gw'ekkumi okitegera ku saawa 12 balisimbula wali eri kuneeka ebugoloobi ku kisaawe kya neekaawo bwe bagenda okubeera nga basimbula emisinde gino gigende mu maaso kale nno osobola okubeera nga obanoonyaako emisinde gino gibe mubagira corporate running edition oba zino gya mulundi gwakuna abagenda okubeera nga mwewandisa nkugambye nti 3 gye bagenda okuba nga basalako oyita ku MTN ebeera merchant code 3163 97 eya Airtel 13 95 378 eyo corporate run gye basobola okubeera nga batongoza olunaku olwaleero bagenda kubanga mother kits z'abakyala baffe banyinaffe bamaama baffe abagenda abasuubirirwa okubeera nga bakola ki nga bazaala so kimaakinge nga 11 omwezi ogw'ekkumi bagenda okubeera nga badduka kusaidi eyo owenyini nga tukyali kyemisinde mufumbe ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'emisinde ne bavaayo nabo ne balabula nti wabaddewo abantu sekinoomu nga bajja bategeka emisinde egy'enjawulo babajjukiza nti mujjukire nti waliwo ekibiina ekivunaanyizibwa ku nsonga z'emisinde okudduka zimarathoni zemutegeka mulina okubeera nga mugenda gye bali ne musabayo olukusa ne babakkiriza oba ne babagaana okubeera nga mutegeka emisinde egyo gye muze mitegeka oba marathoni Uwa mtegese jona jona yuwa mtegese mbaba jukiza ndi wechiri echivina echivunanyizi wa kwebi okujako waliwo abobaya abate taka kubira angabaga na katindi company inga Simba evide nega ndi afe tutegese ye misinde jafe musa mbolo kwa anga mbategeza ko ndi baba guiding ako chino chino na chino na chino ndi uwa masomero ngago abobolo waka ndi bali exempted mkubira angabaga na imwe abala mwe base chinomu baba gamyo mwangwe manyesa unga zino nga wazino kubanga zibira tuvude ye
2: brege jangu kwa kuna chivo bulu kuna chivo bulu
4: rega amala mwamanyi wala wumutu ok na hika chageze za
2: aje kuna chivo bulu ulaba
4: siye kabaida wetu wakana kugreg nina mwabala labali yeyo
2: hee bana imuje tutureininge onareboba sari lorubuto tururu anako tuaga lorubuto oroturu
4: nekati ayinako koko kubude ngoje kondi chemba izafa ino kubanga ati nazazi wali kubude nga
2: wawa
4: wali edi
2: lwakubi ni narwakuna kuva saa mwenda paka saa kuminemu tuba kuna chivo bulu
4: amanyo bebo obera anifiti
2: okuva ku myaka mwabali myaka atano nkaga nsanvu chinana
4: no wasa tutusobola omukirizo okusinzira ku
2: mwebali mweba mulimu na abato betuli nabo abagala okutraininga ko ne ba senior eyo manyoli bwawulira isa sekata wagamba nange nina okutraininga ko naye bwawulira idi batambuze nga yamuwulira ko abo nabo tuli nabo abinja ulo agamba nti nina okutraininga ko kwatu wagamba osobola okujja no traininga ko ne ba senior abinja ulo nacho kijja kubanga chikuyamba okubanga kitambula bulungi so efe tubayo oloku binino olokuna kuna chivo bulu nawe tichigana kubango itayo noga nzija n'ebintu byange mu kibuga bwentuka kwa bobude
4: nengena
2: nene training
4: mkodomi wangi ingini ya Douglas
2: yaji
4: Douglas sebo lulubuto lutuali
2: tandava
4: wanga oja kunde tero kutande kuka agaye mbo lulubuto ee ululuo ndulava wanga oja kule teda anja kuogera kone mwanyi na zoyo ndavaso kambuli so tuvaka wane tugena Star Times Uganda Premier League mipirwa esatu jisobo do kubera nga jiza nyibu na kolu alero tugambe vili jiko zechi
2: esatu jona jiza nyidwa o na kolu alero nga wachinzo kwa nga
4: tugamba guno kutu kwa haba de guachiro
2: yuguru timu ya bull evade tunga ne mtunga saz o na kolu alero walie jinjo mpiro go jisobo do kwa nga guza nyiwa era nga gugenzo kugwa nga bull era bikanti no fomu eri waggulu nnyo ku mulundi guno
4: ngera kibadde kisuubirwa
2: ba wangu do mpira gwabo gokusatu ogomodiringanwa ne bakuba ntunga saz ompira gwabo gokusatu ogomodiringanwa ngabo kifanana golo zibadde nya kwemo runako olwalero omusambi abadde swabil mpasa yasobodde kubanga ateba gole sose abatimu ya tunga saz ne bafuna equalizer mudakika abiri mu omwenda Fahad Nsamba nasobodde kubanga afuna equalizer then Martin Aprem nasobola kubanga bakuba gole yokubiri ekitundu ekisooka ne kigwa nga bulo kikulembedde gole biri kwemu mu kitundu ekyokubiri ne bakomawo Regan Kariowa mu dakika ensanvu mu ettaano n'omusambi Simon Achidi mu dakika ekinaana mu omukaaga be basobodde okubanga bateeba gole ezo bulo yakulembedde tebo wetwogerera mipiira esatu gyonna giwangudde alina goal difference musanvu n'abanga yali mufe kisooka ate nga tunga saz yasembye ku tebo wansi bwati akubidwe mpira esatu mu season abanji wa goal mukaga bwinza okubanga otunuulira nga bwe kibadde olunaku olwaleero
4: ya game endala era naye sobodde okubeera nga nayo ezanyibwa kigezi omu boys ne KCCA FC Kampala City Council Authority FC
2: kigezi omu boys ne KCC bakoze maliri 0-0 ekyewuunyisa nti KCC tanaba kuteebayo goal yonna season yeno muliigi bata ndikanga bakubwa biri bwerere nga mwemuli siko ya pass moto eba kube biri bwerere neke neba kube biri bwerere katolwale bakoze maliri 0-0 tebana bakuteba mugolo yona sio nienu nenga bafunya akabonero kabo akasose ngera kigezi home boys bafunya akabonero kabo akasose kubajukira yeye akasame mpire biri gudero kubade gwa kubiri bada samba ugwasoka Lugazi yali amkubye goal zali biri kwemu nga batinzo kati so bakoze mali 0-0 bwe batyo ne baba nga bali mifo kya 15 aba KCC atenga timu ya kigezi mifo kya 13 bona bayina akabonero kamukamu echenja ulo nti KCC abanjibwa goal nya atenga kigezi omboyza abanjibwa goal emu chechenja ulo choinzo kubanga otunulia
5: baza nyerero kesi seko za amalili nagambye jonti nebwalwana najja nakola amalili okusigaza omulimu katulinde enjasiru akusatu nikulu okuna katulinde kubanga akabonera akasoka
2: bapu nipire meka akasoka esatu
5: tebaina ya the goal
2: tebaina ya goal name ebyo kuteba byo babi vuddeko
5: nga kesi si season yeno kujja abantu balowooza nti yagenda kuddamu okuvuganya ku Vipers kale game endala nga twakugambye olunaku olwajjo nti Maroons baade bagenda kwanga batunkane Blacks Power.
2: Blacks Power nayo fomu jeriko ya wagulu nyo onakulwalera wangu dompira gogo okusatu ogomo diringanwa eranga yali mfecho kubiri kutebo nga bwenzo kubanga otunolira bakubye timu ya Manus goals bade biri kwemo eranga omusambi Ali Ismail yasoso kutebira timu ya Maroons golo yabo yasoso mdakika ya satumu omusambu nga Brian Nkubi ya mteredeo pasi ya bade mpitirivu enyo na ateba goleyo mshitunde chokubiri mdakika ya makumi ya tano Andrew Noel Ogwal nga afuno mpiro kuva ewa Innocent Maduka bwato nasuro kupanga kubayikolaiza mdakika nkaga mumu sambu Richard Oscar Otim nasuro kupanga kubagole yobu wanguzi Blacks Power nasuro kupanga ewangula mpira guwayo gokusa tugomu diringano juki ranti binomi ya natu biyogera na ima runzi mbiafayo biariji teku wanga kwa Blacks Power. Kubanga Blacks Power yali mu league mu season ya 12-12-12-13 mweyo season Blacks Power ya kuba Maroons home and away ya mkubesa tukwemu na mkuba na emu bwerere so amuzemu ne season yeno jako mieo kakati ngatuna wakutani kakunenya Maroons manyanti ainzi okubanga kafeneka kukubo
5: njoyo mweso bolera
2: njoyo mweso bolera
5: Yeme tuweranga titu traininze wiki namba
2: So bato Blacks Power mchifo chakubiri ne points muenda na yo atenga Maroons mchifo cha musambu akubidwa kwa akubiri aina points sisatu
5: So jeje isabudu kubanga jiza njibu na kolu alero Mr. Times Uganda Premier League na kolu encha games ziri biri timu ya SC Villa egena kwera ngetunkane Express RDC abadambu zano Simon Peter Watch yabadalo wazanti gubade gualero soko leke ubadu akokoko tude kache ngoo ama uli teo ba ngoo mwagizi
2: ngoo ama uli
5: katinga jirie mela toko kontola luwache mpiro gulimu Express o kontola nyo
2: nange sima
5: balinzo nawe toma nyo yoye ansa jozemu nawe toma
2: nyo
5: wesa ango kontode
2: nesa anga wesa anzi ndo za wambi kunyumirua
5: Bobango nyumirwa kuogogoka okunyumirwa kona koko akwegendereza neka tusabe duli bolwo nowe muka duli bolwo esivira ne express erozemu
2: obamba dechi
5: nayo toma hicho obadde onyumidwa ogami onyumirwa onyumidwa Express eno sizo ni boyalie na tedotandika bali bajitunuliranga timu egendo kubanga yeyi ye kubajukira na abazanyi nga batebo bajukira nga bavayo banji banji ni Express bwajana kuba omuntu juzo omupira banji bekanga
2: mole mole
5: abanyo kutetenkanya timu
2: mole
5: yebizibwa ajisobwo gitetengenya naye tali ya za bizibwa ezo zo abera mu comfort comfort zone yawe so bakuba omuntu juzi
2: ne vira yakuba omuntu bajukira vira yakuba yura yakola amali
5: ine diba ligenda kunyuma lino
2: guno mpira gogo gugenda kunyuma
5: gwa sawa meka
2: gugenda kunyuma
5: gwa sawa meka
2: sawa
5: chawa alikoze weka Nenkolereri.
2: Si.
5: Era goya galoge nokolereri ngojira. Aha. Nange ngene nyumirwe ngagwe nange nzije nkontoleko ngagwe.
2: kati gwengo kontrola chi
5: nga nange nyumidwa nga gwe bonyumirwa so kati gwo kontrola nga chi toyita ba gwo kontrola nga chi
2: anti kati olabe bintu bino
5: bwana senyonga Brian omuulidde kubanga kwali manya awuliriza omuulidde omusajja ataliko kuwoza wanyi ebintu bino okontrola nga chi
2: anti kati ebintu
5: so abawagizi ba vira bwayise kawempe ya kasubi ntebe ya nibobera ngoli weruweru kati buno bwemubera obudde banaye bwemubanga mwogera nti muve kubana abatala bako kumpira nga hoze wa mpira gwa Uganda abantu simaite babera yo bichibichi kati buno bwebudde game ngene ya vira wota ina kubera ngo jimisingira na dalanga okay kati chemanyi guno gwali nyemo ku kasente kubanga jiri emirajo na jonna mkulu Mandela na wala bali bagani fejo tuja jiteka ku tano okuja kwe jino ejimu emikati guno manyi agote kuba goli ku mutwalo salongo sebyoto ane bwana mugerwa mutubuli guno guli ku mekane we kubanga gwa mutwalo era ziba ntono
2: guli kusigoli yo sawa 10 ezoro gulo so manyi nti
5: 10 ya mfumbe tugende tunyumirwe fembi
2: eh
5: Mwaka kumutabanyi wakubuza agami kojia abadechi senyonga Brian sports officer wachiso agami kojia abadechi kojia just ya kwenye na ita manyi cha abade
2: nanga simanyi ndoza wa magundi nchite gede
5: chichi
2: mwale tite mwoli chintu
5: wabacha abadaga nti mwoli agami mwoli de chite gede wabacha adategeza nti toli de
2: mwale tite wama
5: bogatu mwale tinga temuli obera Awo bana iwaliti yebere ensanyu kubanga bona abanga okukontola bwotyo. Awo program ezo butatambula bulungi.
2: Ngo machira ikache che kizibu.
5: Hale boyo geda onozi jukiza ingini ya Dagalas. Okay. Game endala UPPC ne Rugazi ha UPPC ono. UPPC ono.
2: UPPC. Jukire mpira ebiri na jeji sose asobodo kubanga ajiwangula. Yakuba Viper najja na kuba UPDF goro biri kwe mwagenda kutunka ne Rugazi Rugazi ngoje ko kubanga yakuba ya wangu lo mpiro gwaso ntunga sazi ndo zaji ya kuba
5: DC ngo wode bavira boka agami mbo
2: ngo wode bavira
5: mbo gwate sebo oko ola bavira ngani ngo wa maulire in fact ndoze ibade sleep of the tanga bayinga abavira na ba express na ba timu zindala zoneza amanyi wano wale ugano kanti njizo kanti ndi wa vira nti obandi wa KCC obandi wa bulu wano ugenda nawe no ugulaba
2: chovula
5: jukire nsawo tolinamu kontola katola
2: neze duwali razinzo inzo ukubula
5: kubato no hara disi
2: mbubula gobujizi
5: abade nemi kolo jebuvu deko zinzo kubaza
2: ageze
5: na hata baba ya kava mikolo na afiru wa mulamuwe akati ono
2: Nene na abantu.
5: Ka bo balina.
2: Omulangira galabuzi kironde.
5: Owenja wolo. Banji, banji, oyina banji. Oyina banji. So jeje mipira, jigeno kubanga jizanyibwa olunaku olwencha. Naye bwe tubanga tuvude kawo katono, nako lwa Rio Stars Sports Agency, basobola okubeera nga bavaine babanga bakondaktinga Fortbet Rio Stars Awards. Mirundi esatu, categories zibadde esatu mu basketball. Tusobede okubeera nga tutambula olunaku olwaleero omuwanguzi n'abanga afuna awadi ye bamuyita Matrina Anyango mu basketball side y'abaana abawala so nga ate ku mupiira era ono kapteni wa Kawempe Muslim Ladies Football Club club y'abaana abawala Agnes Nabukenya yasobede okubeera nga awangula eyo awadi y'omwezi ogw'omunaana so nga ate bwe tuje wali ku Lifetime Achievers Award era era Kawempe Muslim yesigadde okubeera nga efunamu Ayubu Khalifa omumanyi bulungi nnyo myaka 25 ng'ali mu mupiira gw'abaana abawala baneeno okubeera nga jana sina abawala bokka so yatutte awadi eyo ne Basa wali eri ku Nanjing Hotel otusobodde okubeera nga tulondera awadi zino nga bazifuna Fortbet Rio Stars Awards lunaku olwali mwezi ogw'omunaana gwe tubadde tubasiimiramu Isaac Mukasa n'agati zikyaliwo nnyo n'omwezi ogw'omwenda katusuubire kubanga liigi yazeemu n'ebirala byonna byonna naye yo mupiira jukira mwana omuwala ono okujja n'awangula mufumbe ng'abadde avuganya ba Richard Basangwa oli abadde azannya wali eri mugoni ng'azanyira ddala bulungi deni ne Said Mayanja kiba kikulu nnyo ku saidi y'abaana abawala b'omupiira naye nga nkujjukiza 5,000 Banafa babingo masavu onyiga star bili musanvu nyasta satu ash nonyiga oke teka mupine mitwala atano genda gawangula.

0: uliriza lukukula simba kuchena musamba kusasa tufeme mwefe mpologo maedembe tukugama nti KCB Kyaddala Kyaddala gwe tulina ye sebo banyabo okugula account nobera nayo era nobera nga sente tocha zikumira waka ye mukungeri jogenda okuyitamu okubera ngo bake biroto byozimba ebiroto nebitukirira sente mu butonde bwayo tiyatonde bwanga sente yangu ira nyo omuntu okubera nga ajituka ko banga ajifuna kakati sente buliroji kumira waka nga wetolola bwetolozi mu nyumba ngo lyagala mola no fsola yebiri ogira bugizi wetu ndio lyafiridwa tugenda kuzika no gende mitweto no jayo sente iyo tojja jiweza sente jikwato jitegulirewo account mu KCB banka olokumanti banka ejja kubanga ekuliko wala obanga teri kumpi nyo kijja kubanga kikusobozesa bulungi nyo okubeera ntino okuma sente atobereke ebintu byewetegekera okutuuka ko ng'ebiroto era ddala obituukeko kale no KCB okumanya ebisingawo osobola okuba ku simu etali ya kusasulira n'okuba ku 0800 3MMMMM nambye 0800 3MMMMM baba bakubulira bulungi nnyo butya bwogenda okugulawo akawunti ate mu bulungi bwayo kale nalyo katujja eri abato nga batoba kakati abato baba batoba abato bali mwana mulenzi tukubulira kubato oyongere obategera tugende maso
1: abato kuliko Nankanja Rose Mbabula Owengabi kuliko Isabiri Isaac Nsiwa Owefumbe no Owengabi na Lubega Rose Nko
2: Nkolo. Akadde kekano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire besogeddwaniro ly'obwongo
0: kale abato nalyo katujja omuto
3: Nalubega Rose
0: Nalubega abato mwena mwena mubadde bangabi olwaleero mwakyetegereza
3: yesebi
0: wamma otyo kale Nalubega oyogera nnyo Nalubega oyogera nnyo otyo oyogera nnyo n'abali ekabona ne babeera abakulidde bulungi nnyo nti Nalubega yo yakola ki ayogera owulidde otyo kakati mugenda tubuulira omuto wano oddamu nti kituufu oba si kituufu kyenjogera kisobola okuba nga kituufu oba si kituufu eka toyanguwa noŋŋamba nti ekyo kyoyogedde kituufu oba si kituufu otyo buli gwe tuyita jjajja mu Buganda abeera mukadde
3: iye
0: kituufu oba si kituufu
3: kituufu
0: mulonde kubanga buno bwawano bwabwerere
4: taba mukadde tusomita jjajja nga si mukadde
0: nga si mukadde era oba buteeyongera yaawo kiraga kati kyoyogera okimanyi obubonero abulina ne tulyoka tujje wa Isabirye yali makati awo
5: Muzindalo
0: baana agutuuka. Ajja kujja mpola mpola Isabiri. Isabiri.
4: Mangi sebo.
0: Mu Buganda waliwo n'aba.

0: Ana abato betu itajajia. Chitufu wa basi chitufu?
1: Si chitufu.
2: Na bega rozi mroo.
0: Misinda aluguda wanankanja.
1: Waliyo na abato betu so kubanga tu itajajia.
0: Oli mutufu. Ngao muto wengerichi.
1: Ngo baba yali muganda jajao. Nga muganda jajao. Nga noso mbango umita jajia. Nga nesi mukadi.
0: Na inga si mukadi. Oli mutufu. Oto tuli wona nkanja.
1: Yes, sebo.
0: Basenga bonna baba era bakazi bakulu.
1: Neda sebo.
0: Mm-hmm. Si chitufu?
1: Iye, kubanga waliyo baganda batatawa ababera nga batonga si bakulu.
0: Nga si bakulu. Otyo bwone nobera nga obulina no tinta. Omutu juna abafuna?
3: Tugenda wani.
2: Nalubega Rose.
3: Wengabi. Uliriza Nalubega.
2: Yes, sir.
3: Aha. Akabiro kaebe ngabi chechi era kabera wa.
2: Akabiro kaebe ngabi jere ngesa.
3: Mm-hmm. Kabera wa.
2: Kabera chibira.
3: Mm-hmm. Awo chibira.
2: Tinta.
3: Hey, yeah. Tugenda wani isabirie. Isabirie wachi. Yewe fumbe.
4: Yes, sir. Tumulira muzindalo.
3: Kakati, abe fumbe, baina akabiro, muina akabiro. Na ye katila kubeira mbifo bibiri, nebuo mpako chimu. Ye koka manya akabiro ka abe fumbe.
4: Mulonde.
3: Soko tubulira akabiro kabwe.
1: Akabiro ke fumbe kiba kikere.
3: Mhm.
1: Kitera nnyo bela mazi agalegamye mukuwo ngenkuba etonye.
3: Mhm. Akabonero katutte.
1: Tinta chini.
3: Kati. Kwa atachi ne chicho wenga.
1: Yesebo.
3: Mu bintu omuntu byalima.
1: Yesebo.
3: Nnimiro ye. Omuziro gwo gwengabi.
1: Yesebo.
3: Musinga kulya amu chine chikune guchiwo ne chiguomera.
0: Na eba mulonde nankanje mulonde wanga aluddewo
2: jerengesa
3: jerengesa ate balirima banangi mubadeji mujja kudayo mubuze ntio wange engabi munimire singa kulya amuchi bwebeze
0: ocho tucha balina
4: tunulio muzindalo
0: tucha balina omuto chagulina omuzindalo
2: yes
0: ocho netubuza Netubuza.
2: Yes, sir.
0: Otyo. Ebigambo bino mubiwulira n'esitumanya oba mubisobola binyonyola. Basaba ne banyaba abali ku radio katugezesa okutegeera kw'abaana ebigambo bino n'engeri gye babinyonyola. Omuntu eyeemotyamotya aba afaanana atya?
2: Abeera yeemoolamoola.
0: Eye motya.
2: Kati sema.
0: Aha.
2: Abera atya kali.
0: Abera atya. Mhm. Ngeri joli mwana moto obusa tutu kuwadde.
2: Ntinta.
0: Eh. Ah yisavi.
1: Anji sema.
0: Gwogenda tubulira.
1: Yes sir.
0: Omuntu omunanfusi abera wangeriki. Nzoka lindeko isabili achajia. Isabili yomu nanfusi. Abera wangeriki.
4: Kabakulonde.
0: Isabili yomu nchuchibina mugende la bulungi na haka muna haka tonu. Aha, na haka anji.
1: Abera angate yesigika.
0: Abera ti yesigika. Webali nyo, abatuliriza abana. Abantu bafe abagoberera nadala bali emitala wa mayanja. Tubawereza abana banu. Bwemba musoboda abana mbatere kuba tubanabwe. Bajja kuba bakaza nyo lulimi atemu mwangu. Tuli wokati.
1: Yes, sebu.
0: Nankanye gotubulire.
1: Yes, sebu.
0: Omuntu omukalabakalaba. Aba wangerichi.
1: Abera ngate yemo chamo changane wabere wantu. Ulichimu abera ashikola ngate chimuzibu walira kola.
0: lekale obusa tunobera ngobu
1: tinta tinta
0: aha nilio katuja tucha alimubato tuwegirisa tukuwaga denyo atukoberera engule ekutusibu wako KCB Bank tukozesa wichene soka okubera nga tuwe rula bulunji nyomu agenda okuyita wakusimateka wengula agamba tunagendo tandika wich edako nga tutandiko kusabukula ama company mwesunga ama company gona ngera mwesunze naba konta njibo na abagenda abasajja banyu amazi bo naba komye uomu akaguno mugenda baulira
3: tugende
2: yes sir
3: uliri za chino
2: yes sir
3: waliwo mukazi yazadde abaana basatu lwaki tebamuyita Nalongo
2: kubanga abaana abalongo balino kubeera abaana nga bali babiri Nakato bane waswa oba babiri ne Kato
3: kale bakuwa bubonero
2: tinta tinta
3: Nalongo babeera babiri tugende uwo isa abiri
1: yes sir
3: olwo omuntu azadde abalongo abamulaba bamugamba batya bamukulisa batya okuzaala abalongo wala bataayiza omulenzi
0: ate laba agenze bamudde oludda n'oludda kugamba isabiri talina bwekyusizo mu musaasiri isabiri
3: nankanja
1: bamugamba nti bweza
3: kabonero kalamba
0: isabiri obwana bumutayiriza mu makati wano bumufunziriza wano okufaako obufi mwaba mulaba
3: tugende
1: yes sir
3: Mwilize chicho
1: yes sebo
3: abana abalongo balike wika vyo mudo vyo abana aze vima nyidwe nyo
1: yes sebo
3: na ye mpako chimu
1: oreza
3: oreza nawe tinta
1: tinta tinta
0: nemba yongera tuko mawo boa abatovu vata mbulo mnundi gumune tulio katuba nyoka umanyitu asemba yuko jukira rumonde gwebali bafunziza mchikata Ni yeye isabiri bayi nawe bamufundiza wano makati.
3: Atewe bagolole mikono bwo mbina ati anyo.
4: Ade buloshi
0: anyo. Isabiri. Tuchaba tubatumide konyo abantu betu ali nabo nakulu akaita olumulo ko nakulu Sunday ku St. Mark High School. Abantu banabugerere banakayunga tubagamba mu kitundu kya mamuli mu esomero lye mutasanye kubusa bana ngate munonye dunji ngamulowoza lili wala esomero dunji lili kumpi kinyana pindi esomero liri kumpi ne wamwe awo St. Mark High School chiko mchuzi mix tuwabagambi ya bebamba ziza ne St. Mark bebamba ziza abakonta njima nukumiaka abili mwetano kati abatobo tubawunzika atletu yoke tukubenchu kila tudeyo kubakulu aha amuto
2: anji sebo
0: sukari bamukola mubikajo
2: yes sebo
0: katulawebo mutegere vintu bino sukari bamukola mubikajo ateye sabuni bamukola muji
2: Waliwa ne sabuni gwe bakola
0: mbikaji. Sukari bamukola mbikaji, ate sabuni. Sabuni tubera na efe na feneka, na yeti mufanga na yoku buza, na yeti tata. Sabuni yono yeba mukola mbikaji. Aha, kusiko mzinda alu tulave.
1: Waliwa sabuni gwe bakola mishungwa.
0: Kakati wa muba mdayo, neka mtu semgati, batu buziza kabuzo neka tulipa, ni inga. Mwuzi sabuni bamukola muchi ocho tuli uo omuzina uluguli kwa isabili okujia konga akugani isabili ogulina
1: yes sir
0: ekali tukirizenti agulina isabili okulunu isabili
1: anji sir
0: mumaliba tukola mu engato
1: yes sir
0: ate mu busabwente tukola muchi
1: Mubusaba nta tukola mu ebijimusa.
0: Tukola mu ebijimusa. Tukola mu ebijimusa. Isabiriye. Tukola mu ebijimusa. Ocho tuli uona nkanja.
1: Yes sebo.
0: Sementi tumukozesa mukuzimba.
1: Yes sebo.
0: Tubulire yo ebintu bisatu byetugatta mu sementi okusobola okumuzimbisa.
1: tugatamu amazzi
0: mm-hmm.
1: omusenyu
0: mm.
4: Napoleon
0: awe tubale tukulinze tulawo obolowoza
4: isa bidyo ulonda tulipota
0: Omutwe gwesibiddawo. Anisabiri. Ayeralikira fizi z'abaana.
4: Nakanja.
0: Nalubega.
4: Siko muzindalo.
0: Gwo mulonda.
4: Mulonde nalubega. Siko muzindalo.
3: Yalonda ye.
0: Yalonda.
4: Nalubega. Mulonda tolonda.
2: Sironda.
4: Kati tugende.
0: Nankanja. Olemedo okulaba ye kintu ekirala kyonna kye tugatta mu ne tulyoka tukizimbisa. Situgambye nti ebyo byokka bye bamugattamu. Tugambye seminti tumugattamu sobola mugattamu kina kina ki okumuzimbisa. Okomye ku bibiri mazzi na musenyu byokka.
4: Tugenze.
0: Tugenze ojja kubuuza nti kakya kalake mbadde nyinza okugattamu obubonero n'embujjayo. Omuntu gy'abalina?
3: Tugende. Nalubega.
2: Anji sebo.
3: Olibu agama chino chisoko, chirimwe chisoko. Omwana ukutema, omwana ateme ebisiki. Omwana oyaba akolachi.
2: Adamu ebi ebisoko yambuziza.
3: Mm-mm.
0: Yaba ateme ebisiki. Aba adamu ebisoko.
2: Kati sebo.
0: Kati wababa abiteme.
3: Oinaye chilala Nalubega.
4: Yisabi
3: ebanno balabikanga batakulonda omuntu ateme bisiki aba akola ki tugende wa Yisabirie ngogenda kumbulira
4: Yisabi sikomunda
3: omwana oyo alya mu ndago oyo omwana aba akola ki
4: mulonde
1: nankanja muzukuru wansamba
4: mulonde Yisabi kibuzo kimu
3: abamanyo kuyimba aka kabone rogenze na ko
0: Isabi yafana no kugandi sye bintu bino nalimbi ganye ne ye kaka wetubera na mukonta na yayi nabi mwera likiriza atanga kitoboka munanga abantu betatu
3: Ngo mwezi gwa katandika abalita na sasura za aguli tugende na nankanja
1: wanjisebo
3: uliriza kino
1: yesebo
3: bo uliranga bagamba nti omukadde yagenze kulunda mbogo butadda oyo aba akoza atya
1: aba akedde nnyo aba agenze kulima ngakedde nnyo
4: omulonda
3: unalinga yagala okulonda
4: akimanyi naiki okumuzinda
2: abera nubye
3: nedda mucha kubuza we munana muzeyo katukumao
0: ningo mutindo gwo gubadde gukyali mulungi nyo na Yisabire wakuba ine ebizibu bye na ye olukonta na ruo acha alikuwa acha Aya kale basebe banyama nilio katukutwala ko mu bachayi miride batya kakati
5: Njagala kumanya njagala kumanya abakontani bayimiride batya kakati
6: Kale mwebali nyo mwebali lidala abakontani mwebati bachayi miride ne abakontani simanyi omwa owenyonyi okuva mu Scandinavia yataddewo buli kibuzo mu katundu banno n'obalonda ate n'ekikyo n'okitta gibe emitwalo etaano eggulo gyaganyi era temunnabagijja okuba kati giri kkumi we gigaana nga gyeyongerayo paka nkya 15 akatundu bajjejje yabuuzizza banno n'obalonda n'ekikyo n'okitta ye agamba oba obawuuse ate naawe ngekyo kisse kakati giri kkumi mu katundu akasi mu luwunguko olusembayo mungiremu amaanyi obukewo ne kumiryo kale kakali abakontanyi bakyayimiridde bwe bati tebinnaba kutambula bulungi era we tugende wa Ssaalongo kulazikulabe Omusese Masinya ya inawo obubonero bwe 15 tamale kyekulubira owenkima mukima munnange yasisimuse emirundi omulundi gumu n'obubonero busatu sula nonde tannabakomba wadde akabonero wetugenda ku owekibirizi Sekawungu Leonard Kigere Kyambogo munnabulemezi yasimuse omulundi gumu obubonero busatu gattako sula nonde obubonero buna bwe bubonero musanvu bwatyo bwakyayimiridde ate nga abato boba empunguka zaabwe bazimazeeyo kubanga Nankanja Lozi yasinze okulamya obubonero bwe busatu yisaabirye Isaac Nsiwa ne Nalubega bwe batyo bafunyewo kamukamwe tugenda mukulukuta bwatyo yisaabirye ye yakoonye nafunawo kiiso kyangege ate bali busatu busatu songa ate mulungu ko oluddako tukyabala nenga jukira omuto aba mumaze obubonero abiri mu butaano omukulu nsanvu mu butaano kale tweyongereyo.

0: abafeseza wakade tinta tinta nengole kwa bili mwetano ange tinta kuziro nya emunya tano nya satu mkaga mwenda musambu jobo tandika okwege zamu tugenda kuba tukubulira ebigendo kubera mungule miaka bili mwetano bigenda kuba binji linda ko tuberenga otulidanga tutambula katukulize ko gwe okaka santu tuliwa muna mwe alo. Halo.
1: Radio Simba ngule bia dripo kada. Mwebali tuweleza.
0: Sebo je tulio sinzi deruda wa okubera ngo liku World Cup.
1: World Cup kutene kunze promoter ka Ferrede Ugracia. Sindi vlede chiwa no muma okota. Abana bakongo se bulungi nyo bakize bulungi nyo yo muwala nankanja. Akole ya dala bulungi nyo na yavule chibuzo se kumbeyo. Ne chikereche. Kapiro chirunji daranchi timi yesu.
0: Omukuru yisabili yosobole mmuku baka fana nyawo woli?
1: Yisabili yekawo gambye mukuru jeje.
0: Kitema
1: zimaradi kabamu kaka tata ya mugamba tugende mungure ye na agamba. Sija kisobola katata na agamba gogwe ninao.
0: Gogwe ninao. Ate tunachikolera chingu.
1: Mwesa mikuweleza. Kale.
0: Uwebali nyo, uwebali letala. Netugenda katukuzeyo. Bwetwe yongera koma sawo na uwebera wo. Afe mwemwefe tujia kuwa tukufuna. Okubera nga na uwe tutusa kukudobozi. Kale katufuna yo. Omu tuberenga situgenze na fisi. Halo.
2: Halo lady esinga.
0: Sabo tulina uwe.
2: Ono blasi yede kire kukangurumira. Banange mwebale kujja kutongoleza ngule.
0: Wabadde wabaddewo ku sentimaka.
2: Nabadde ku kitanda naye ngeraje najuuliririza nga konga amefuna ebimu.
0: Ibambi nga kibiina ye ku kitanda kati wavuddeyo.
2: Kati navuddeyo naye ndi musanyufu nnyo okujeka yungata.
0: Naye aba abaddeyo bakugambye batya.
2: Bangambye ekyabadde eringa kifumba mutuku.
0: Kale.
2: Wabula ekintu kyendabye. Ibuza biengule sibi akuzanya nebuombu uzanzo umutu wa mkuru sabuni mwabu kora nangye sigara ntabuti mazi
0: vavau kale nalio katuweranga atuja
3: abakulu
0: niyo mutuji kakati okukirizo olaba bwe tugamba nti nno ebintu bingi tubiyita mu bulamu bw'enseno omuntu omukulu bwawe obujulizi nti naye kenyini bwamubuuza sabuni bwe bamukola naye abantu bamaze ne sabuni bbanga ki bwe tugenda mu maka g'omutye naye tulina amaka ge tutukamu nga tegalimu sabuni
4: kizibu obutabaamu sabuni naye ekireeta ekyo kiri kimu kyokka kati olaba ebyo ebintu ebimu biyinza okuba nga tebyetaaga kugenda mu ssomero
0: anti kiri
4: ebintu ebimu bwe bikolebwamu naye ekizibu ekireeso ekisinza okuleeta obuzibu naddala muffe bannayuganda wano nti abantu bangi waliwo ebintu byalowooza nti kyetaaga
0: si bikulu
4: seetaaga bimanya kyovola abantu emyaka egiyise be bayita abayaaye babbanga nnyo abantu mu kibuga omwo ng'omuntu ne bw'aba ayita mu kibuga bw'ati ayinza obutafaayo kulaba kyebayita window shopping
0: akantu akatono ennyo
4: naye ekizimbe kino basinga kutundako TV ne radio bwe ndiba ntuusiza okugula radio ne TV kino nkirabye ekiri ku Luwumu Street kakati kyovola abantu bano bwe baayitanga ab'ebbaasa teeka sente mu bbaasa leeta nkuleete TV kati webityo kati ngoli ne
0: bamubbaayagala
4: kumanya
0: so tulina okubaako okumanya okutandikirwakowaliwo okumanya okutandikirwako buli muntu kweyandibadde ng'alinanga era akulina kale katuje tuzeyo mu bakulu
5: salongo kulazi kwa
0: salongo musajja wesese wajide ku meriki
5: najide ku MV kalanga
0: kalangala
5: yafe yenyini
0: namwe ekola bulungi
5: ekola bulungi
0: je kale
4: kojja kigudde yagambi yale eseri ato nalireka wa
0: yajide ku meri
5: yajide ku meri
0: otyo kale tuli wuwo salongo
5: ese
0: ogenda tubulira
5: esebo
0: wetu ogerera
5: esebo
0: egwanga lya Uganda
5: esebo
0: lyavudde ku nerida ku oo
5: esebo
0: wetu ogerera egwanga lya Uganda lyavudde ku nerida ku oo
5: esebo
0: mbera ntegeza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu
5: esebo
0: nerida ku o mba ntegeze za chao
5: mwri chikole guango ulukulu
0: tuavude ku a netuda ku o
5: jitinga chiri mwakodio kanje chibuzi
0: haba londa ni balu unda
5: chibuzi wanga chiri mwaka hata kwa kulizo kanje a netuda ku o
0: aha
5: ya kwe nchitegede mtu chikolo guaka tu ulukulu abasinga bagamba oyo tugende maso tewacha aliko ku engeri abanji jebali abechibine chiri mbuinze chifuga bagamba bugambi o bajivaka bo tugende maso tugeza ntibisese bisingo bo bibi wagira buwagizi
0: nitugenda cheka ungu mulonde chibuze chitugende ne Yakobo akirese
3: ya ne kuchange
0: katu omanyi watubera mungu leno katufuna yako kumuulirize eno owaye bawo walo na balu soka gobota otubulira abantu bano tulabe bayimiride allo jitibi aha kuziro nyaye munya tano nyasa tumukaga mwena musambu femwe mwefe tinta nengule nge tinta alo
6: yeje
0: otyo
6: ono naturi audunga ni umusira kasawo
0: umusajja baba anubali migua tubagambye mu lukiiko lw'eggwanga twavudde ku ane tudda ku
6: andi kakati tuba jitegeza twavudde ku anita
0: aha
6: ne tudda ku oboto
0: webale nyo kale netujia ya wa Yakobo
3: ya Tamale James
0: wampasebo otione tuluga babo tuti Tamale egwanga lino wetuogerera lirina sabalamuzi omuja sabalamuzi omuja wa Uganda katiani
3: ya oboto obos
0: Yakobo omuja saba woleleza omuja
7: esebo
0: ono yani
7: saba woleleza omuja imwami kirio wa chiwanuka
0: neda awo tuwafude woda
7: saba woleleza
0: kirio wa chiwanuka tuwafude yoda
7: saba woleleza omuja anaba mwami nyombi tembo sebo
0: atiba nune bata kulonda akone tukwa kuona kone kalala omutu juna bafuna
8: we wawo ndaba wano RDC Simon Peter Watch yalimu district ya na maingu
0: ejali wapia
8: kali tugende wani
5: ewa salungu kulazukulabi Andrew
8: salungu
5: esebo
8: katiguli mulu nyanja
5: esebo
8: akato akakoze sebwa okuveda
5: esebo
8: mukuvuba enkeje nga katula mu omuntu omu
5: esebo
8: badze bakayita batye emyaka jonna
5: pala kato kapala
8: kuvuba enkeje
5: kapala kata katono naye tuyinza ogamba eri ate simba naye kati akatono tunao kabera pala oberi ate simba
8: ngenda kuwa akabonero kubanga goli musese
5: neyanze
8: neka ine linye dereri abavubi mu bitundu ebirala ebya Buganda tugende ewani
3: watamale James
8: Tamale
3: ampa seba
8: engege fudde ku mazzi
3: yesebo
8: ngenyama yayo tekyaliika eyitibwa omubimba
3: yesebo
8: mpe linye dala
3: ekibudu
8: omulonda
5: kamulonda
8: seka
5: wungu ya erinye dala ogamanti chituzi okuduga
9: chiduze
8: aa nedda
9: nedda omubimba obo muduma
8: nedda nedda nayo tomulonda inzo kuyiti wemfira kwato muzindalo sekaungu
9: we wawo sebo
8: ogenda kumbulira ekifo abatozi b'ensonzi kyebeeyu nennyo okutega mu ensonzi mu lulimi olwo kyebayita batya
9: sebe ekifo ekyo kye kiyitibwa entogo
10: Kamuruni
9: egwero sebo
8: muyambe tulabe
11: batega mu kitogo
10: Kamuruni
9: Kifecho tuchiita etogero
8: Ategwe ngira kutema akabonero obadenga zemwe obadenga tuse kuchidibwamu yati no byonona
0: omana situko kiriza kuyamba mirundi
8: mirundi ebiri bayambye ruli ekifecho kiyitibwe etogo kyobado yagala okwogera choice togero nedda mbazizayo waji
0: mbalina
10: Yeje.
0: Hey, tuli tugenda kutambuza lugendo lwa miaka 25 na tugenda tudda mtu anjala tudda mtu kuba mavunike tudda mu okubabera nga tukujukiza byosanye okubera mu omuntu ali mu lulimi wanonga obyo byo bimanyi. Tuli uwo sarongo. Kakati chinsanyu sabe ne bintu abantu kaba bitegere. Mamaze nye banga denenga tibabimanyi. Otyo. Bino tubitereza butereza. Omukazi abera nebuba erabo nabalimanyi ebuba naye omusajja ali mu mbeera yemu situgamba nti ali nebuba abera naki
10: omusajja oyo abera n'obujja
0: nedda nedda
10: kanterezimu
0: aha
10: omusajja
0: omukazi abera nabuba omusajja abera naki
10: omusajja abera nakwagala
0: je musi kwato muzinda alobo olwana
10: analonda
0: katulabi
12: omulonda
0: aha
12: ekibi omusajja abera nakusigiri
0: nakasigiri kana kajo juzi kana kajo juzi akajo juzi seka mungu tolonze omukazi abera nebuba omusajja abera nekeba irabe muri danga omutuko bayita sekeba kibaba kitubategeze ekyo tusubide mukitereze aha tuliwo tuliwo
12: Yes,
0: wadenga akana kente kayitibwa kayana akana kendiga situi kayita kaliga tukayita tutya
12: kinyize
10: mulundi
0: seka seka umutulumbe
9: nandi gambi nabye wanga neshike kakase sefu
10: Kamuruni.
0: Mulundi.
9: Na bye wanga.
0: Akana kendiga tukayita akalisa oba omulisa.
9: We bali kusomesa.
0: Tuliwo.
9: Sekaungu Leonard.
0: Tuliwo Sekaungu Leonard. Sekaungu.
9: Esebo.
0: Embata bweba ku mazzi.
9: Esebo.
0: Iyo situgama nti euga embata teuga ekola ki
9: embata teuga eseyeya eseyeya
0: tereza mbada toli wala nyo
9: eserera sebo
0: eserera
9: eserera esebere esebera sebe eseyeya
0: oli ku World Cup ya ulimi sebo nyo
9: eseyeya sebo mukama wange
0: teseyeya
9: eseseta
0: aha
11: Ebikira.
0: Ah.
13: Omusisi.
0: Esaliriza. Esaliriza.
13: Katonda wa Israeli.
0: Nemba wao mutuju.
8: Tugende.
0: Ah. Katumwera vide jetuvude.
8: Tugende.
13: Yo mutuju.
8: Ah, wesese.
13: Yes.
8: Waliwo ekita ekiyitibwa ekyengote mukwekuusa ku bufumbo bw'Abaganda ekita kino ekyengote batera kikozesa di nga kiraga ki
13: ekita ekyengote batera okukikozesa ngobufumbo wote okukitwalira mu omwenge kukiyita ngoba waliwo oli anobyo oyagala genda kumujjayo omukyala nga abadde anobyo oyagala genda okumujjayo n'ogenda n'ekyekita ekyo ekyengote ekiba kiwese waggulu omuntu n'okitwala okugenda
0: okugambongabiyitirivubijjabanobye bannange
8: nedda sekawungu olina ekyokuddamu toddamu naawe kino nno ngenda kukireka kirabise okubeera akattiro kino tugende ewuwosebo ewaani kino sigenda kukyanula wuliriza bw'osanga omusajja omukulu nga yeetisse ekita ky'omwenge ekiruma bw'osanga omusajja omukulu nga yeetisse ekita ky'omwenge ekiruma kiba kitegeeza ki
14: kiba tekisibiddwa luyina
8: kituufu naye lwaki kiruma waliwo alina kyaddamu temuddamu kiganye kino kyokka nkyanule kale omusajja oyo aba yasobya omwana omuto n'amufunyisa olubuto ku lujja kwate omuzindaalo
0: wadde ng'ensangi zino tubikyalabika
8: sekawungu wuliriza kino
0: ng'ogenda okuwuliriza waliwo wano balamaze kojja babuziza ti omuntu akkirizibwa eyabadde ayiseemu okuweereza obubaka nti awanduse nti wadde nga tannajja
13: omusajja mutuufu
0: muleme kungiriza
8: sekawungu gwe gwembuuza
13: yenze kenyini sebo
8: omuko bwe yamaze okuwata ate ekita ekiwasa omukazi
13: esebo
8: oluvanyuma n'awa nebba wa senga w'omukazi ekita ky'omwenge oloza kyabadde kitegeeza ki ekyo
13: sebo mutuju n'obwetowaze nsaba kunziriramu
8: omuko bwe yamaze okuwata ate ekita ekiwasa omukazi nebba wa senga wa mukazi we naye n'amuwa ekita ky'omwenge kyabadde kitegeeza ki
13: sebo kabadde kabonero ka kwongera kusiima senga wawa amusiimira omwami we kitegeeza aba asiimye senga we yennyini
8: nedda omulonda katukyanguye mangu kakati mu bufumbo bw'Abaganda singa omwana omuwala omuto asooka mukulu we okufumbirwa basooka ne bajjawo omuwala omukulu waliwo ebifo biringa bisatu gye bamutwala naye kimu ku byo ye wassengaawe kati ye wassengaawe eyo y'ensonga lwaki omusajja oyo bw'ajja nga bawasa omuwala oyo omukulu afumbiddwa nga muto we yafumbirwa dda omusajja oyo aleetayo ekita ekirala ekyabba wa ssengaawe olw'okukuuma omuwala ono okutuusa naye lwamututte ntegeerekese mbafundikidde
15: masinya kwata ku muzindaala awo Jenny Katumba UK akubuuzizza ekizi kanyogoga omanyiyo
8: manyiyo bulungi
15: yagee gye baziika jjajjaawe n'olw'ensonga eyo agambye emitwalo ebiri n'ekitundu Esebo. Ajikuwa de webaze.
13: Ne yanze nyo ne yanze nge. Kanyo gamba nyo bulunji nyo.
15: Ate na uche kubira kwata omuzi ndalo. Esebo. Mwati oyo no manyo kuwa nchima na ya kwa debili chitundu. Ne yanze. Wade tomusa nyo siza bulunji na yeo gendo nyo emu kumata.
11: Ne yanze za nyo ne yanze ge kastasi nchalimu.
15: Eo chalimu. Kakati na kwata omuzi ndalo tuangwa kade katulili dowe jokolera. Mwana mulenzi ono gwani.
16: Isabile
15: Aiza. Joseph Dubai agambye yisabile engeri jamulaba mu TikTok alinga atidde. Amwadde yo mutwalo enchokere wali ubasikira bubolo tena obwemputo obumanyi. Unebu na mongo dingabu wakwado mutwalo we yanze.
16: Ne yanze za nyose.
15: Mutwalo gwo weguli. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala tugende mu Kamege njovu mubato atene tubikunyumize tubikubuza
0: tucha kutwala buterevu nyo tugeza ko kuuliza omutuju ebifa mu ekaruzika etolo wabade agacha sembye yo kufuruma abantu ababade bageza ko kwebuza buli gwanga no bulombolombo bwaliyo abantu abamade balowoza nti twatandise ofuna ebigambo ebipya era biyinza okuba nga yeetandikwa y'abantu obitegeera kati bannayuganda bangi tokyababuuza kigambo musuuga kyekitegeeza kubanga kibadde nnyo ku mwanjo mu kuva omukama lwe yaseerera naye akasinze okubeera nti batangazizzaako nti obukama bunaba bwakulangirira age omukama addako baleme kulowooza nti bagenda kuba lukiiko lwa bannamawulire nga bajja kikola mu nkola ya nnono bajja kikola mu nkola ya nnono kale nno ne babaako kye bagambye nti nno abaana ababeetegereza waliwo obubonero twagala katukubawa ku butipusi kumu abaana babasobodde okugoberera kwe munaasinziira okulaba omukama addako omukolo ogw'okuziika omukama bantu abagwetabako bajja gwetabako musinzizo bagwetabako n'okugenda mu kifo kiri ekyenkalakalira we baziika ekalambi naye okuziikira ddala omubiri gw'omukama omuntu agenda okuba omukama addako yeyeka akirizibwa okusuula kumukama emwanyi mwenda
8: ya era bwamala omukolo gutaddayo kulaba kumufumu
0: taddamu kulaba
8: ebbanga lyoneri obulamu
0: kale no ndowooza byobuwangwa bino okwengeri gye bigenda bikwataganamu mu Buganda ndowooza abo bandi bade tugandi kwekubika
8: akabugo kituufu
0: kati era naye ngera ne mu Buganda bwe kiri nti n'omulangira amaze agenda okulya engoma naye akoma otaddamu kulaba ku gundi ndala yonna kati awo laba obulombolombo bwe bujja bukwataganamu kale
17: tukunyumiza ne tubikubuuza oliniza bulungi tukunyumiza ne tubikubuuza
0: tukunyumiza ne tukubuuza olwo tubinyumiza oba mubadde muwulira oba mubadde muwuli oba mubadde muwulira kakati mugenda tuwandiikira awo wenyini nyini mulina okubeera nga muli alaati nga tutambula
8: kale tubuuze tubuuze mwetegese kakati azika omukama akola ki kikolwa ki kyakola okakasa nti kati okuziika omukama kuwedde
15: musika amajja
0: kiri kya bakulu kakati abato nabo akamege enjovu ne babeera nga bakafuna akamege enjovu tubebaziza nnyo lunaku lwakubiri tukumamu bukumi twatandise naku z'omwezi musanvu tulimaliriza nga naku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekumi n'ebiri tuli mu myaka 25 egyengule era tugenda kubaaka ate ekipya kye mbategeeza kumwe abatugoberedde bwaba tugamba 25 egyengule kiba kitegeeza nti nno abakulu bamaliriza
18: abakulu bamaliriza kansembe mutaddeka amanya wenchi maleta wenchi macha waandika
0: abato kakati mwetu babuza
18: abato
0: mutaddeko isabiri peni ojirina
18: omanyuji
0: kwato nisabiri atolo bako mulundi guno
18: tebajja koko
0: omuntu abato omuntu musoke umulize tofa kupeni omuntu alina ekintu kumubiri gwe kyakozese nnyo ate buli lunaku nga kisala nnyo nnyo naye kyo tebakiwagala oba obwogi kibujja wa mbaddiramu isabire tuli fenna isabire tuli fenna omuntu alina ekintu ku mubiri gwe kyakozese nnyo ate buli lunaku nga kisala nnyo naye kyo tebakiwagala oba obwogi kibujja wa kintu kikino kyoba owandiika
18: kale abakulu bamaliriza Tamale James agambye asuule mwanyi mwenda
0: JTB nolozera isabire tali kulentiwe
18: ate kulazikulabe agambye asuule mwanyi mwenda kumuguta gw'omukama Sekawungu asuule mwanyi mwenda
8: nabafunye obubonero bano
0: muyoge yoge obona agenda okuba omukama asula emwanyi mwenda temwerabira tino kungubagira omukama akotutte enaku mwenda kakati ebyo byonna byonna byonna byonna ojja kubanga ongoberera kujeje eclipse ngenda kubanga nkuwa story ekwatagana ku kalombolombo obulombolombo obwo obumu n'engeri gye bufaanaganamu webale nnyo webalire ddala otyo
18: nankanja agambye amannyo Nalubega agambye amannyo isabiri Isaac awandiise linnya n'ateekako neyiro
0: kakati obwana obuwala obubiri basaba ne banyaba abagoberera mulabe okulowooza kw'obwana sipiidi kwe buliko bw'obwana obuwala obubiri bukituuse agugabeera mannyo agugabeera mannyo mwebale nnyo mulagenda mulowooza bwe mutyo kijja kuba kikola omubabiro gye bali kale kale mwebale nnyo tuli wamu nammwe nga bwetugenda ku mubabiro nammwe abali ku simu tugenda obafunako ku 0415369 yanguwa oberenga naawe tukufunafunako wano tuli ku World Cup y'olulimi no kumanya naye nga kye kituufu kiri nti mwana mulenzi Isabiri yasinze otusanyusa olwaleero era nga nammwe abadde babugoberera nammwe bwe mukiwereddeko obujulizi bwe mutyo hello Isabiri. Hello. Sebo tuli nawe?
19: Hello Radio Simba.
0: Yes Sebo.
19: Mwebale tuweereza Sebo.
0: Sebo sinzidde wa kutuwuliriza?
19: Asimu Richard Nabingola Mubende.
0: Tuwulabira wa asimu.
19: Sebo Radio Simba akuliriza.
0: Aha.
19: Sinzidde Mubende. Kakati owaana obwo obubiri nze bunsanyusizza obuwala. Okugamba amannyo.
0: Okugamba amannyo naye tuyambeko. Tuyambeko. Awadduka budde. Atinde sabuni. Kwekulabikanga amalamu omusubi. Kwato JTB. Hello. Sebo tuli naawe.
19: Wewale kuwereza kwanga
0: tuli kutinta tinta nengule osangiddwa togalina bubeezi amaanyi kubanga ye Isabiri ali stedi kakati tuyambeko kubanga mwe bantu abakulu bana abato baddeyo nga atirisi bakitegedde sabuuni bamukola muki
19: Uganda.
0: Kujio mbabilo jebali?
18: Baba deo ne bagenze kunonya nyama na kabisi.
0: Kwezi baba kilizo kunyua Musa wa kena. By the way kusonge yu njaga la kweba zaafande muozi. Kubanga kundi yali alese obizibu baramu. Abantu wangi nyo sebe kubagizo cha baba chifuna muka antu wako muka misi katubo bagambo kutandika sawa muenda obanga haba tumanti basulirenga yoda la mususi ba ojo ojo chitakendi generali na abadiramu generali na abadiramu abantu baleke gokola bukozi ngudo baleme kwekona hii ni abantu munaba malake mirembe jabwe munatusa awa awo zikiriziganya nawe generali zikiriziganya nawe gwatetse ensena abantu batayiza bumaliri atende che bafulira mu mirembe nacho chibatereke komo kale toyanziza atoyanze
18: basibule
0: aha tujja mu obuterevu nyo salongo
18: salongo kulazukabe Andrew kasoke dala okwebaza abaweleza ba radio Simba otuo mukiso kujjo kuvuganya wano mu ngule era kantu mira abatuze be kalanga labo na bizinga be nachina na mbina bonaba nange mbatumide
0: amazi kunyanya kalangala
18: yes,
0: kumusana ogwaso bugumunji bwe kutyo gakendede ko oba ti tigali nacho ukachukaye
18: gakendede kitono
0: Chitono.
18: Wange nyanja yaliye judenyo.
0: Ya
18: kumpiganinga kata kendede. Chitono nyonyo.
0: Chitono.
18: Yes.
0: Kaligenda mazo.
18: Abatuze be kalangala bonani bana Uganda bono kutwaira wamu. Mwebale kutubuliriza. Tuchali mulwokano. Mtu wangero buwagizi nafe tutuja kuongera okuvuganya.
0: Kale. Omutuju. Mwana mlenzi ya kwa wonga wajia. Batu gamba. Echimu kupromises za government intisente zigendo kuva mafuta. Kubimu government bye tunulide nti etunulire ensonga yokufukirira irrigation
8: yebirime
0: tusaba ensonga eno dalabo mao chemogera mu kitegeza mu kitwalenga kikulu otuke buddu nolaba ennimiro ze mwanyi ezikaze olabira dalanga dalabo tubaba kubeeranga tulowooza ku bantu baffe neggwanga kubanga emwanyi bwe zikala ne government center zegenda okufiirwa mu foreign exchange naso mpitirivu ensi gye twetoolodda nga tulina ennyanja eziwera n'ozigerageranya n'ensi ya Dubai gye watuukamu emirundi sigumusa ebiri sesatu naye nga balina egundi egi naeffe ku nnyanja zonna ezitwetoolodde netubeera nga situsobola kufukirira nnimiro
8: enako ezo natambulako mu district y'ekyotera nejina ye Rakai olusale okuva e Masaka omusana oguli awo muzibu nnyo nti wano mu bitundu ebirala ebyekyaddondo okyalabawo ne ku kaddo akakiragala naye bw'ogenda mu district y'ekyotera nejinayo eye Rakai kugamba weewuunya nalabye mwanyi ezikala kati bw'otuuka ku nsalo ya Uganda ne Tanzania waliwo erudda eri ng'oyise kasensero gye bayita eminziiro eyo abantu batambula kilomita 5 okugenda okusala ensalo ne bagenda amazzi bagano na Tanzania naye wiiki eno waabaddeyo olutalo nga balwana abatanzania nga bagoba bana Uganda balekeraawo okusena amazzi mu nzizi zaabwe
0: tukikomezaawo aha
20: nze Tamale James
0: otyo
20: neba za batestesi bengule bebale tutekera bebale tutekera
0: ne Tamale nakubirije wakatambula ko mugundi anga tutongoza no lwalero yes. Oli bwa kubuja nti engule eno akakodi akajiwangula kaba kakodi yochi
20: akakodi akajiwangula kava mu kwatula okwatula ebigambo nebiwulikika
0: kwe kujiwangula
20: n'okulowooza mu bwangu
0: yes, kale tumira abantu baffe
20: ntumira abantu baffe abe jemba ebweyogerere kakajjo timwebale tuuliriza naye ate temutunenya kubanga namwe muwulirira ebigambo nga temuwulira ebibuuzo nga namwe tukujja bisobola
0: Yakuba yagala tujukiza musajja waffe wa mayinja
8: senko
0: baguni yeah. Baliti tibalu tegera koba jeti bibaliti banajja mubyafa byengule waliwo mu kontanyu wano eyajja abantu bewaabwe ne babulira bunyu ne bakuba wano chimu ne batuganti banange simba mwina wawo kumugo mu chonda
20: yeje yeje waliwo abantu kale bo bodi abakuzamu amanyi nabatakuzamu amanyi
0: abantu babazemu amanyi
20: abantu batuzemu amanyi sikutunyenya
0: oli mtu
8: atenga bote bewandisiza
20: katumba
1: jeni kuve UK
8: kuva bungereza kuva bungereza
0: tubabulira JTB kateyo oyo mwami na mulezi ali
20: bamita kusamwa nyamanyi
0: bali bamuita senkondo kati senkondo bwadeke wabwe abantu bayitanga unga baba yitanga banyugunya amayinja kubati
8: mole
0: mole go kuswaje echaro
8: ya bavuza amato kutuke gaba
0: Sekaungu.
21: Nze Sekaungu Leonardi njagala kusoko kwebaza Luchiko Lutechitesi Lwengule ne Radio Simba okutwaliza wamu. Njagala okwebaza abatuuze bo mu Lukagwe Kibirizi benkulembera United Villages of Kibirizi ebyale byo musanvu ebikola mu Lukagwe Kibirizi ze kansala wamwe. Njagala okubebaza kubanga mumpagide banga lyonna lyentambudde mu ngule n'okutuuka olunaku olwaleero. Njagala okwebaza abazadde baffe mwenna abenna kaseka ku Daniel Education Center mwe bali kutuwa baana atera n'abantu b'entambudde nabo mu by'okunoonyereza. Nkubiriza bakontanyi bannange mwenna abakyaliyo mweyongere okunoonyereza kubanga ebintu bikyuseemu. Nze natuuka ku mpakeza akamaliza omwaka gwa 2024 naye olwaleero ebibuuzo birina engeri gye bimpisizaamu eggaali. Kitegeeza nti tukole okunoonyereza okusingako awo kasebo ne bannyabo bakisanja mujenga mwetegese kubanga ebyabadde jjusi we binaaba enkya si we bibadde olwaleero. Webali nnyo se we baligala.
0: Abato namwe munatube tusoke ndoza tujja kusambyayo omukulu isa kale katusoke ne tusoke wano
22: ntumirako baganda bange ntumirako ne bajajja bange abaje kalangala
1: gwani abatumidde
22: Nalvega Rose
8: abakusomero tobatumidde tosoma
22: ntumirako ne mikwano gyange gy'okusomera
8: somero kyeryo
22: Kinyamira primary school
8: baliita
22: Kinyamira primary school
8: Tulaba.
0: Eyo ku primary yamwe mwana kyasinga okutawanya banne nga bamulopa lopa nnyo eri abasomesa.
22: Mulindwa.
0: Mulindwa weddeko babanga ba nabazadde ba Mulindwa mubeko kimugamba nti abaana bakwogedde ku mpewo nti totawanyiza bannaabwe ku ssomero woowe. Otyo. Ne tulyoka tujja?
23: Nze nanka njalo zinalubega. Ntumirako bazadde bange abatudde egayaza. Ntumirako staff y'essomero yonna.
8: Somero ki?
23: Godizu Kindergarten and Primary School. Ntumirako n'abatuuze b'oku kyalo Gayaza Nangombe Kasanje.
0: Kale, netutuuka tujja kumaliza n'omukulu Isabirye.
1: Mukulu Isabirye. Sembe yomuzinda ate yafunye domu twalo wano naye ngo

alinengeri za tusemu kuzigirizganya ne timu ye kibinje kyo kubiri Spain etibwa Eredense okusobola okubanga ajugura abere na gaga wayo nyini wayo kira bajita Eredense eri mu kibinje